0: mi olufe oruko mi ni woli rotimi ile so mi gba o loruko jesu omo ni ku lowo e baba mo wi mo so tele gege bi ko ati riju olodumare ni oruko jesu anise omo ni ku lowo re gba iwo to ngbo mi omo ni iwo na lowo iya to bi e loruko jesu won ni gbo iku e lojiji mo so gege bi ko ati riju olodumare won ni gbo iku e lojiji gbogbo en to ba lo ma ta fa iku fun e loruko jesu gbo o ma pada si ori won gbogbo iwo to n se lala to n ji laro to n sise ni oruko jesu kristi iku o ni ropo ise re mo so gege bi woli gege bi ranse olorun anise aye oni fi kuropo ogo re aye oni fi kuropo ere ise re tori elomi a ko se lala a se wahala ninu aye at the end of the day iku na ma fi se ere fun boya koko to ye ko ma gbadun ko ma je iku a ko wole were a si mu lo mu wa gbadua ni oruko jesu a fi gba to pada lo won je ko doje irise won je ko doje koko ko je wahala koko jere wahala to se loruko jesu mu pase iru ohun bayi ko ni je ti e ko ni je tomo re o loruko jesu kawo le ri fese jole o ni ri o si ni ba pade gbogbo eyin eniyan ti e sise owo tabi en taja tabi iwo to je pe o sise osu mu wa gbadua ni oruko Jesu Kristi ti Nasareti lekun ti a poruko re ni ran lowo ati ojurere ko si fun yin o mo lo Psalm 97 mo fi gbadua lekun ojurere anu Olorun ibukun ire pupo ni oruko Jesu ko si sile fun e ori be ko yi pada gbadua Jesu Kristi Oluwa wa amen ara mi olufe Olorun wa awon woli re de si wa ninu gbogbo nkan laye Olorun na ni ki a ma fi ope fun e wa gba yin eniyan ninu isoji ti a fe se ni ogijo ni on the 26 osu ta wa yi se wa ri iyo yi ofe ni o ma fun yin lofe enira bene iyo to wa nle is over 2000 pieces ti a ti gbadua si e gba lofe so now mo nbo na e je ki eyin ti e mo bi ta ti fe se logijo o na ni ogijo last bus stop ni ibi oja yen St John Anglican Nursery and Primary School St John Nursery and Primary School ko to wa legbe titi yen ibe la ti fe se ago marun irole ni pade a ti bere a owo bi ko le to e lowo mura dua dani o tori a gbadua tete debe mo tete de mo rire gba ni. Are you getting what I'm saying? Oma ni agbara. Nitori pe Jesu ti kalara re leyin ti won sori ofe, Jesu gori oke lo. Beni o lo gbadua. So ko sin to da bi adua. No matter what you are going through, no matter what is the challenge, I want you to know that by the name of our Lord Jesus Christ, that battle is going to be over and you will see them no more in Jesus name. O ni dogun yen mo o de ni ri soro yen mo. Mumbana.
1: Se laisi adura ati awe ise iyanu kankan o le se o ti ya nibi ti adura ti ngba ti gbogbo ogun ti se ni mona wa ti o nde ngba itusile ti onirobinu je nfo fayo sese ero witi witi nibi ipade adura ti ijo Light of the Living Church ijo imole alaye se iwe mimo so wipe e ma gbadura laisimi ati laikaare idiri yin to fi ye ki gbogbo en to ba fe bo ninu ofin ohun ajaga aye o je kajo korajo pon ni gbogbo ojo jimo Friday ni deede ago meje owuro si mokanla ni Sabo Under Bridge Onichogu Town Hall Sagamu Ogun State Akuri Olorun iyanu se iyanu lo sele ti Joseph fi di apase ni ile ajeji nipase iyanu ni anadi Olorun ni Shilo akoko to fun iyanu tire na labe ifami roroyan wo le ta gbe kale fun iran ta wa yi General Ofasia Prophet Rotimi Ilesomi Baba Zion e pe baba woli sori 0706 717 0079 tabi 0806 231 3555 Jesu nduro de o
0: ara mi olufe gbogbo yin pata ninu adua ati bi e ti gba Olorun gbo e ni eri e wa gbo o seri I never and I can never condemn medical aspect nipa boya mi against pe ologun abo ologun sugbon awon kankan wa to ba nseyan to le logun sugbon mo ko mo wi pe ti nkan ba nse e to ti logun logun ti o lo gbadura so gbogbo e lo sise funra won agbara dua o wa sibe oruko jesu o wa sibe ti mo mo to daju lati august 1st samu ototo la mama ka oto ni samu ta ma ka ni august 1st second third chita ma fi pari august ojumo kan samu kan ni so o de ni adua special prayer ta fe se ni osu august to ba osan lo e fokan bale e ri wi pe august yen ma san fun e lagbara olorun a mu ire wa fun e ni oruko jesu ara mi olufe e gbo nje o mo wi pe esan wa laye ma ro bi si eniyan nitori pe bibeli so pe osu won ti a ba fi won ta ba won fun omo lakeji o na ni o ma se kini o ni awon ki ni won yo won fun wa so ibi to ba ro si omo eniyan akoko esun e n pada bo wa ba o ma se ka so en to ba se ka si e won ko ere ikaton ti se tori ko si ti eniyan se laye ti o ni je ere re loruko jesu yo dara fun e iwo ni eri kan e ma gbagbe ara mi olufe gege bi mo ti so ni ekan ti ri iyo ororo le ma gba ni isoji alagbara to nbo lona ni bo niyan ni ogijo gbogbo eyin ti shotubo ogijo eyin ti korodru e mura sile e je pade ni on the 26 ni ogijo last bus stop ni bi oja yen St John Nursery and Primary School ibe ni pade e ti ma waye.

0: Yaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Mo ki yin e ku ojumo iroyin ko to aye la mu wa fun yin lati ikanni Adaba FM 88.9 Akure ile Ilaramokin lawa. Ta tin gbun satagun. Opeyemi jo danu niroyin sajuna egbe koko to wa ninu iroyin na. Igbimo awon obirin ninu iko GMT na ti fi ontelu Are Bola Ahmed Tinubu fun sa keji. Igbimo awon to je akanda eda ninu egbe oselu APC nipinle Ondo tako fifi owo si enikan gege bi alaga igbimo ti o mo ri si oro awon to je akanda eda. Ajo DSS tan lati pe ejo ko temi lorun lori ewon gbere ti won fun awon adari ko Ansaru.

0: arigidi akoko
1: iyan na ojo kendogbon
0: o si ta wa ninu re yi
1: gbogbo kan kan ilu arigidi ma ku baba ku dem dem
0: ijo ti do
1: tori tori
0: ilu ti lu
1: gbogbo wa ra family
0: ladugbe ekiteji
1: arigidi akoko
0: ti gba pe lori sirisi
1: congratulations ti wole fun baba loye tutu nini
0: gbogbo kan kan ilu arigidi ma mi titi
1: e pe na wa ke gbajupa wa
0: ke wa gogo lari biti
1: ani ke wa wora won la kenke
0: ina lanta ti o le gbosupa fori gbari
1: ai chief afolabi
0: ode
1: owara
0: ilete so ba ajo fe ekiteji
1: ariwo ti gba gbogbo ilu akoko
0: e fi si gbogbo okoko sisi
1: oye ti kakiri
0: ni wo ba ajo fe ekiteji
1: eyi ti
0: ibiri bi ateleke
1: soja majesty
0: baba doctor yiza bola ni pekun
1: saki ti lu arigidi akoko ti fi yin je
0: kaabi esi ama dupe lowo yin
1: pe ti ko lura won kikipi
0: aye turaya ma fori pa tu
1: babo loye tutu nini
0: ma fese rajo
1: agbara to ma kele dododo
0: ile korun ma mile jaja
1: ai chief afolabi bayode
0: owara
1: ogo re ti de
0: irawo to ntan yi
1: bodo tanda ledodan ni
0: eku orire
1: oye amori
0: ayeye oye ti yo
1: aye adupe ekiteji
0: arigidi akoko
1: ni ago kan
0: osan gerege
2: omo wara beji omo jigiji gede omo lade daguro cheni gokojile omo bosu le o omo se meyin tore omo se meyin takoko nwa igede meji o
0: te ban gbo
1: ariyo
0: owara

0: 3 in 1. Omi ni koloku ko fi kun.
1: Gary Mix.
2: Won tun bere. Won le sha lai mo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ori la molebi mi. O ti eda, o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo e kan lasan, are kan ko si leyin e.
3: Maggi star ta se latare wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
2: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Gba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akonse gbogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu
3: logo lomo okunrin aba duro
2: ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdac fun telu gba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253

0: Biadun
1: Ayode
0: awon omo ologun leyi to ngboju wa gan si awon agbesun mi ati awon aseruba loni tan pe ni operation Hardin Kai e leyi ti awon olopa ko gberegbe ti won je lati ile ise olopa orilede ti won se atileyin fun ni kutu aya na ojo aiku in won se be ko be bodi apo aseyori awon ton gbianju ati ji ogun logo awon akeko ton fe ju won gbele ton si fun asun wi pe awon omo ogun aseruba lu iswab ni won je o ton fe se akolu si ile iwe ijoba leyi ti o je ti ikeko awon obirin to wa ni moguno gege bo se so akeko bi many dini a dota ni won fe ni won jigbe ninu ise labi leyi ti awon ajo iswabun ti won se eyi ni won kakeke nu atejade lati owo en to je adele oro iroyin ati bi ise akanse Hardin Kai bi o se nlo ini Captain Muhammad Guni lana ojo aiku ohun Guni lo se alaye o ni gbianju leyi ti won se ohun lo waye o ni kan agu kan bo loru ojo kokandilogun osu keje odun ti a wa ni ile eko na leyi to je pe ile eko ohun lowo lowo ini ijoba ipinle Ebonu nlo fun fun asiko kan na fun ilegbe awon akeko leyi ti won je ti akeko ile eko gbogbo ni se ti ijoba apapo to wa ni Moguno gege bo se so oni ile eko na to je pe lowo lowo ini ijoba ni lo si gba aye nibe fun sa kan na o fun lati ki awon akeko ile eko gbogbo ni se ti ijoba apapo ki won ma fori mu sibe si ma foru baju ni Moguno on lo je wi pe awon aserubalu na na gbianju ton si se akolu si ti won ji ogun logo awon akeko o wa fi kun wi pe awon eso alabo ti won wa bi ewa sosọ ni ile eko ohun ni won ti e fi won awon agbesumo mi ohun wo ki won to da akolu pada sodo won o leyi ti won si jo doju ibon kora won bo ti le je wi pe awon omo ogun sector 3 quick reaction force ni won tete de sibi isele ohun ni kiakia lati kun awon eso alabo to wa ni ile eko ohun lowo nigbati agbenuso na wa se alaye siwaju si wi pe pelu ise akanse leyi ti awon eso alabo na ti won se ohun lo mu ki awon agbesumo mi ohun ki won fi gbogbo awon omo ti won ti ko ki won fi won sile ti won si bese won soro lai se wi pe won ri akeko kan mu dani lo won ni wa se alaye pe lara awon ohun amayederun to wa ni ile eko ohun e lo baje o lasiko igba ti won jo doju ibon kora won nigbati awon eso alabo ti won fi ti pati kuku ti won fi yowo kilanko awon agbesumo mi na kuro lawo lasiko igba ti won jo doju ibon kora na ti won o fi ri awon akeko na jigbe leyi ti ibaje obitibiti iserubalu ati akolu gege bo se so akeko merindini aadota ni won se be jajabo lowo ki jiji won ku awon o le tan ti ku won lo si bareke ologun ti kinasara le to wa ni Moguno ewo te ba fe kayo ku e mo sakire o iwe iroyin Daily Post iwe iroyin Punch Vanguard atan iwe iroyin kan to jade loni ni ke na wo si
2: Up National Àwọn ẹgbẹ́ awakọ̀ NRTW Àjàpadà Branch Central Unit ló ń fọ rírí sétí tónílé tàlejò wípé lásìkò yìí gbogbo àwa arìnrìn àjò káyé wọkọ̀ lẹ́sẹ̀ títì àti ní gáràjì tí ó gbòǹtẹ̀ ìjọba nítorí pé ó léwu púpọ̀ a ò ní bọ́ sọ́wọ́ ajínigbé o ẹ̀ wá gbọ́ ẹ̀yìn tí ẹ ń rìnrìn àjò láti Àkúrẹ́ lọ sí Abẹ́òkúta àbí Ìbàdàn by car gáràjì kan ṣoṣo tí ìjọba fi ọwọ́ sí ni Iléṣà Garage ní ìlú Àkúrẹ́ ibẹ̀ ni kẹ́ ẹ ti wá wọ mọ́tò ọmọlúàbí ni gbogbo àwọn dráìvà wa gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀sí fẹ́ ti mẹ́sẹ̀jì ránṣẹ́ ẹ máa mú bọ̀ wá sí Iléṣà Garage kò tán síbẹ̀ o tí ẹ bá nílò mọ́tò tí ẹ fẹ́ ṣáàtà ẹ máa bọ̀ wá sí Iléṣà Garage Comrade Ojo Ajayi Aṣeré Èṣù Àjàpadà Branch 1 Comrade Olúwatayọ̀ Samuel Ọmọga Àjàpadà Branch 2 Central Unit Chairman ni Comrade Ezekiel Ayọ̀ Ọlátúnjì Ọlọ́runwá Comrade Oni Fomilayọ̀ Aláwulẹ̀ Comrade Olúṣẹ́gun Ògúntóyìnbó Òsọ́rọ̀ Comrade Ṣédù Lámídì fún àlàyé tàbí ìbéèrè 0803-416-3492 tàbí 0803-462-6592
3: Ọdún jọ ọdún kò àkànàmọ́gbọ́wà ọ̀pọ̀dún jẹrí ayẹyẹ ọdún àkùbádé tí ọdún tuntun wọlédé wẹrẹ gbogbo ọmọ àkùnbá ilé yá o. baba wa Mukaila Oki ti won je araba kunba ati araba koko mererin lo lu akoko yi lati kika biyesi oba Isaka Useni Aguri the first odudu asodedero alale ti lu akunba koko wipe won ku odu akunba de ti odun yi ba ati ki gbogbo ijoya akunba lapapo na la nki onorebu gboyega adefarati onorebu tope agbolu atunise like awon ihare akunba patapata to fi mo gbogbo omo akunba nile yi ati loke okun wipe aku odun aku iyedun e wa je ki gbogbo wa bo wale lati je ki akunba de ti odun tun larin ju ti atayin wa lo aseyi samodun o beba wa ngbo baba wa chief oki mukaila bayode ti won je araba akunba ati araba koko mererin lohun kede
1: CAC Mantle of Deliverance
4: Present.
1: Festival of Glory
4: Second Edition in 2026
1: ti a pe akole re ni
4: and it shall turn to you for a testimony
1: iwo lo ma kan lati so eri
5: Olorun abosege to fina da won adura mi
1: iwo kan darapo ni Festival of Glory
4: Second Edition
1: to ma waye ni July 25
4: osu ta wa nu e gan ni
1: Festival of Glory ma waye ni Mantle of Deliverance
4: Otegbe Yesterday
1: opposite Ayoni
4: at the end of Tyro
1: Idore Road Akura Ondo State
4: opolopo olori emi lo ti gbara

0: ti o te onoyin lowo ni okala na ojo aiku idajo ohun ni won gbe kale ni ojo ketadilungu osu keji odun ta wa to je ojo eti to koja leyi ti o waye laarin ipinle ohun ati James Mary Onora gege bi eni ti o nje jo ohun to gbule swaju ile ejo lori esun meta le to da lori ifipa banilo ti iyiya re si wa labe iwe ofin orilede yi abala keta esere kini ati ipin ha pelu abala keji lori esun rogbodiyan si eniyan gege bi eti ipinle Anambra todun 2017 bo sise alakale re won ni iwa to wo hun lo ni ijiya to nipa lori o ni abala keji ti iwe ofin kan na pelu iwa to hu si majisina gege bon se so won ni eni to tun je egbon omobirin to fi pa ba loyi un lo tutu lo ti wuru iwa na si to si je pe ese re un lo korajo gege bi atupale iwe ofin na ti ipinle Anambra todun 1991 gege bi iwe esun hun olupejo leyi ti MC Ikeabuze ti o saju pelu nkiru Ezeku to se atileyin re inako iwe esun ati gbogbo ona ti o gba inako kale niwaju ile ejo nigbati iwe esun si so wipe iwo to je oga akonrin ninu ijo to tun je olukoni ninu ijo Iba Pope Parish leyi to wa ni Awada ni o tan iya a omo yi le ti o si je ki iya ohun ko yonda omo re ngba to so pe omo ohun lo ni egbe okunkun lati inu omi ati wi pe oko orun o nda omo na laamu o nilo itusile ni ile re nigbati iya si gbekele oga akorin ohun un lo ba yonda awon omo re o kan lo ma gbadura ni ile eni ti o njejo ohun to wa ni ojule kejo adugbo Amanafo ni Awada gege bi oro ohun arakunrin na ma se bebe o tan omobirin ohun o fipa ba lo e to o fun loyun debi pe omo ohun to tun bi omo e wo te ba fe wo gbogbo bi oro se lo te fe ka iluku lekun rere ati bo se mu egbon re na to tun pa obi re to da senu e lo sinu iwe iroyin punch atope iwe iroyin mi to jade loni
1: I don't know where they were going to. Roko, roko, roko, koba, gbeile.
2: Oya, abe gbe mi. Abe wa kwe anu ya, leri jinye ikiti.

0: ẹyin ẹyin wa pe ku dede asiko yi lai gbogbo ti ategun ikoni ti o nfe de iroya yo la moto yin wa papa julo gbogbo awon omo to fe wole iwe giga ati awo bi ta n sare pe ke awon omo wa na le wole iwe giga eni kan be nbi pelu mi e ba mi ka won to ngbo wa nle
1: aku dede asiko yi o gbogbo eyan ara le aku ojo meji meta oruko mi ni olori daniel lati le iwe seda seductional consort ti akale si egbe kajola hotel ni edo lodge loke jebu lakure
0: e seun opolopo awon eyan ti mo le iwe ikini nti eni fun awon to ngbo wa bayi
1: gege bi awon eyan se mo wa ni gbogbo pe ile iwe seda seductional consort ati gbe kale lati ojo pipe lati ma ran awon omo lowo lati bo si ipele keji ni university ni orilede wa nbi bayi ti omo ba fe lo
0: kini awon ti omo gbodo ni lati kopa ni bi eto yi
1: akeko to ba fe kopa o kere ton o gbodo ni credit marun ni neco tabi waec o ni se pelu eko ti omo ba fe lo ko ni ipele keji ni university to ba hun lorilede wa nigeria ni bi
0: bo ni ti oro wo san ati legbe nibo ni ile iwe yi si wa kini awon ojo opo ti won ma ba yin soro
1: gege bi a se mo ile iwe seda seductional consult pe awa ni egbe kajola hotel ni edo lodge ni okeje ni akure owo ilewe wa ko gun parara o akini awon obi lara tori gege bi ase mo bi akoko yi bo se ri an fi ero awon obi lorun lati ma san nipele nipele owo hostel wa na ko de gun parara gege bi ase mo wa akin fi owo ilewe ati owo hostel akifi ni awon obi wa lara ero ibanisoro wa ni 08033312794 le kan si 08033312794 ile iwe seda seductional consult o kale si egbe kajola hotel ni edo lodge ni okejebu ni akure
0: kini awon eto tuntun eleyi ti ile iwe yi tun ni fun awon omo to fe lo kawe loke okun
1: adupe lowo olorun fun aseyori ati aseyege eleyi ti olorun sese se fun wa ni dede asiko yi ni owo lowo lo bayi olorun ti ran wa lowo lati le ran omo lowo awon omo ti won ba ni ife lati lo kawe ni oke okun lowo lowo bayi ati ni university ni country merin ni europe adeti ni university ni country merin ni uk omo to ba fe se foundation program ni europe ani omo to ba fe se first degree adeni master's degree fun anybody ti o ba fe se owo ti won fi se kini kogun para tori ipele ni ipele ni owo won won kin san ni ekan tori won ti mo bi gbogbo ese ri so won fi ni anybody lara nipele nipele bi o ba de se ntesi waju ni admission process yen iwo fura re wa ma ri gbogbo e ninu mail ye bi gbogbo e ba se nlo ile we seda seductional consult olorun tin ran wa lowo de bi a le seju country merin lo awo kin se oni jibiti ati no itesi waju awon mo wa ohun lo je wa logun nitori e la se tugbiyanju lati tesiwaju nkan ti ilewe wa le se lati ran awon omo lowo ni asiko yi gege bi orilede wa se ri lowo lowo bayi olorun de ti ran wa lowo lati le ri ile iwe merin ni country merin ni europe country merin ni united kingdom lowo lowo bayi
0: awon to ba fe kopa kini igbese ti won ma gbe bayi bayi
1: igbesi akoko ton ma kokko gbe na ni pe won wa si ilewe wa ni seda sectional consort ibe lati ma salaye fun won ni ekunre ni ipele ni ipele tori ipele meta ni eto yi ni ipele eja si so one step after another bo se wa niyan ti olorun se ma ran wa lowo tun wa fi release iwe teniyan fi ma lo si ilu bi ti won ba ta ba se admission ese o ilu bi to ba fe ninu awon country merin ni europe tabi ni uk yi
0: awon ojo opo ni won le lo lati mo ba yin soro bere katabi keji
1: le kan si ero ibanisoro wa o ni 08033312794 le kan si 08033312794
0: imoran yin ni soki fun awon obi atalagbato
1: imoran mi fun awon obi ni akoko yi ni pe ohun gbogbo ni akoko wa fun anfani ta ri gba ni owo awon university ti a ri ni oke okun e je ka lo anfani yi awa ta ba de ti ni agbara lati le lo awon eto to wa nle ta n se si ipele keji ni university fun omo to ba ni ife lati lo gbogbo e lo wa e je ka make use of this opportunity to wa nle lati le tete lo tori atumo nkan to tun ma sele ni awon odun to nbo ni waju
0: to won ni ke dun ko po soki bayi lo bi oge titi igba mi mu kiyin ire o
2: Big bag. gaining velocity on Adaba FM.

0: formulated for babies and growing children. It contains essential vitamins for growth, immunity, and brain development. It's NAFTAC approved. Afravite is a product of Afrachem Limited, makers of Panda Paracetamol.
1: Aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun iyala ofera nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon duki ata masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti an pe ni CDCare kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju CDCare ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
2: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba ti a mo si CDCare CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
1: gas
2: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
1: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
2: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
1: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die bawo won se
2: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yan sa
1: kini idi ti e fi se ba npe kawo yan kokko san owo le die de to di pe e gbe oja fun
2: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san owo die so eni ti o mu osu merin to san owo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
1: eleyi
2: yo le mo san owo lo to ti olotu en to si fe pe mo fe san owo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
1: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
2: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
1: níbo ni ọ́fíìsì yín ọ́fíìsì nọ́mbà tí wọ́n lè pè yín sí.
3: Ẹ kàn sí wa ní Danco Plaza Adelosun beside Olo Motors opposite Maria Asunta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State.
2: Olúléṣẹ́ wa sì wà ní nọmba 6 Ike Asogua Anthony Lekú ní ìlú Èkó bẹ́ẹ̀ ni olótù.
4: Nọ́mbà wa tí ẹ lè pè sí ni 0707-484-3351 lẹ́ẹ̀kan sí 0707-484-3351
1: ẹ ṣeun olóòtú ọ̀rọ̀ lẹ́tìgbọ́n láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Abdulhakim Okunla jẹ́ aṣojú CDCare ìwọ náà mọ́gọ́rẹ́ lónìí kó o lè bàdẹ́ tí ó ní dúkìá.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. En ti eba se, akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo e je ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kin kon su wa ma wa dede eyan Amobitas clean salayo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo e je ka ma fun won ni Atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo le taja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma re Perrig Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nation wide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 0708877855 lekan si 0708877855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni Atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to onje ta ba je wele wele ti o fi sara lore lo sara jo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo n kopa ti ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adona da ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo n dupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture

0: chocolate, chocolate. John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Mo tun bere. Mo le ṣalai ma pa ni lẹrin lakoko apejọpọ itakuro sori la mo lebi mi. O ti ẹda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo ekan lasan, are kan ko si leyin e.
2: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
1: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se.

0: Okay, yeah, you want to be a good day as a quay? Till about to Jomiji met a tea about Lira, a quatsy, noni, a monkey rawa. Mokiwa pe akabo si ori akotun to apero to nde se ti gboyin lati le se radio adabai 8.9 fm there be in not mo pe lojo mejo ti eto yi ti ogori ategun de pe awon to se kokokoko ona ni a jo gbe yewo fun ilosuwaju ati idagbasoke awujo wa ati orilede nigeria ifarawero laarin awa ati eyin oni eto yi ti o je ti akoko ba to a ma se oju opo sile fun eyin olugbo wa na lati se be ba da si eto awon oju ti eyin na ba fi wo koko oro ile ti a se agbeyewo e fun ti ose yi kini un ti a fe yiri ewo mo ran ti pe ni ngba ti are ologbe Muhammadu Buhari ti o si wa lori alefa ti Abubakar Malami ti o je agbejoro agba fun ijoba ni orilede ati minister fun oro idajo oni ijoba papo gbe igbese kan ti won so abadofin kan to de ye pe won ri pe ijoba papo won towo bo lati di ofin o na ni pe ki awon ti o ba ni ebo leru ni oro ijegudujera ohun ni won abi awon kan ton ba fi owo yen kojo ton ma ri pe won fi owo yen kojo ti won ba gba ki won ma gbesele ati pe kan ma padanu e fun ijoba apapo eyin le ta won le mo pe ni asset for future now nigba ti gbogbo ile to nlo lowo lai mo pe awon to le waju oro igan awon na aje won si nbo wa lo ibo leru Malami to lewaju e to ri pe won ri pe eleyi o wa si muse lose to koja le pe dukia to o le ni 40 o fe to adota o din die bayi la adota ni o padanu fun ijoba papo lori pe won o pe ra awon dukia won owo to jo owo eru owo jagudu jara ni won fi ko awon oro won yi jo popo awon morile di Nigeria de an so pe ele ton si ri o se se ko je pe tintin ni bayi ninu kan to se se ki awon ti atun ti depo ijoba mu ti papa julo ro awon Malami atawon kan be ti won fi ona eru ti won fi kojo ni ele oni an wa ti akitin ye se jo ijoba ito wa lode Bola Ahmed Tinubu lati gbogun ti iwa jegudu jera ati epasipayo owo ilu oni awon ti a fe se agbeyewo ni ori eto fun ti ose yi ola sukan mi olujoba oni oruko temi ti mo je atokun eto ohun lori eto fun ti ose yi engineer Moses Ojo awon wa pelu wa
1: e ka ro eyan wa o e tun ko abo sori eto na
0: Sunday Ajiboye awon na wa pelu wa fun ti ose
2: eyan wa e ku le o
0: oda e ki ka bere bayi Sunday Ajiboye wo pe eni ti o tabi bo le ki ti se gbe kale bayi na eni so pe o lo pepe furu pe nkan bayi ase o fun are gan o nkan fun re gan gbogbo gba ta so ase o ti o fun re ti e lebo leru abi ru nkan bayi
2: en tu ma nse ni pe sori ki se Nigeria ni gan ni Africa generally ti awon eyan ba ti wa ni ti won ba ti wa ni ti agbara ba ti wa lowo won won ran ti pe agbara yen bo o tun pada bo a bo sowo elomin won ma ngbagbe in to ma se opolopo won niyan in to sele won sisi property eyan won gbese ile property eyan yes o Malami pelu awon gan to gbe sori kan ase ohun gan fun ara e gan ti e lebo leru bo ko ronu wi pe ojo ini nbo ojo idajo ko mo ko nbo now ki isu won nikan o ti sele daada ni opolopo ni si opolopo on lori lede yi sugbon in ti mo kan ri si ni pe we a dupe lowo awon ka ma dupe lowo ohun gan tori pe ki isu lo sofihan but to pelu awon to be large
0: lati ri daju pe
2: are Buhari o so because ti o ba se na ko ni ah ni owo ni baba yen den ki den show ni kan on po owo ti nba be yen die die die des années ati obirin kan sin ton je pon de kene ton fi kene goal to obirin fi seti ba 4 point something billion naira ni ile ton so
0: ijanti
2: ban lo be o da iru ofi yen sin kolon je ko wa be ku de wa be na ni
0: ijanti malami ijan keje ni Aisha Chimugu ti o na ti o padanu asset for future kan na fun ijoba papo
2: gege mo iso le kan na
0: mo da go
2: ki se ohun nikan ki se ko se bere lorilede yi o ti sele si awon kan ri because to ba wo eyan kan na ti se atoni general ri ton pe ni Bello Adoke ngba to na nse o ka o EFCC o gunra si oro EFCC daada pe yes come up because awon lo wa in power so won tin wo opposition at awon to ti lo won ti wo gugu e pe kan gbogun ti won pelu EFCC which they were doing won se ngba yen now ngba to de ngba to na wa kuro njoba won wa ni kekin kan e se contract kan ton pe ni Malabu Oil ngba yen bo na owo ye contract e se ngba yen na bawo ni ye bye bye bye EFCC gan ta won na nlu ngba yen oun na lo tun wa mu na ton tu be se so yen gege bi awon oloselu ti ma so wa ni koto oselu won ngbe gin tori ameni to nbo wa kusi
0: o da engineer Moses e o pe fun Abubakar Malami iru eyan be yen agbejoro agba to mo fe to se o fun are tun champion lati ri pe are Muhammadu Buhari ologbe Muhammadu Buhari ngba yen ipo o towo bo ofin kopo ko dofin ko fese mule now ase gbogbo gba ti eleyi ton na to nlo lowo ton gbapa furu ase o na gan o nwa titi e na si abe bia so ke so pe o ro pe won le ka ohun ni abi asiri oni tu ni abi ba o sugbon kini to ma n ko si okan awon ti awon adari wa papa julo awon ta diboyan aba awon ton yan sipo ton ni okay wa duro ba ton diboyan sugbon ta kan fi yan sipo wa se commissioner wa se minister to pe nkete ton ma ti debe bayi bi won se tori ati ra awon yan to je pe won ni won mo Abubakar Malami ko to di minister won mo to won mo iwon to won sugbon kete to di leyin to di mi to ma pari isejoba lara won to ti je colleagues e pa in to to o ti fe le ni 100 times nkan to to tele tele pe bo lo si sare yari be laarin within the space of 8 years laarin odun mejo na kini to ba nde be to pe bon sha se ma ba se ma wo country bon yen ma ji owo se gba e de ma de gba pe awon ministries ile ijoba mi agencies mi wa ton ni lo owo ti won ri owo owo ti e kan lo on lawon kan eyen kan so ton tin ji ko won
1: e se olotu eni ki lo ko si lokan o ra pe nkan meji lo le ko si yan lokan ida ki emi olohun ko si yan lokan abi ke mi esu ko si yan lokan ni itemi ro but in ti mo de ro lele ni pe emi esu lo lati je poko si lokan seri ko so nikan kini yo de je tuntun ni orile ede yi ko je tuntun ni Africa seri awon eyan wa papa julo awon adari wa won ma ngbagbe ni pe te on ba ti wa nipo to wa to lagbara to ni gbogbo e ko te jeje ko de ranti pe awon eyan kan lo nse olorile awon eyan kan le ndari opolopo eyan lo wa lu te pe ko ri owo jeun ko rowo hori ko awa le eyan kan ni igba mo te go through kini e initially 57 properties na ko lo wa in in question ko to di pe igba ti ile ejo ma wo lo wo bo won ri pe mesan nu e o sese ko e po ti pe ko si lara won to fi to acquire illegally won fa won yen sile laarin odun mejo egba ni
0: elo ni salary Malami
1: inu ta so ile epo wa nu university wa nu e o
0: university yes
1: so wo kekere
0: na primary school no school no abe no primary school abe at secondary
1: so wo kekere no fin call university o kekere no fin call epo call awon kokon be
0: laarin odun mejo o de bere university yen o le foundation o de kotan
1: to ba ti e to ba ye pe o gbowo osu e gbogbo to entitle si patapata la odun mejo yen to kojo mo sure pe ko le se mewa nu nkan ti ta ka sile
0: e lo ni salary minister e je salary minister ju 750,000 naira lo
1: ile din o ti ju be lo patapata e no ko wo 2 million ko so ati allowances at everything mi o bo wo 2 million but se ri awon oloselu wa awon gona pa orilede yi se ri kon ma ti yan sipo ni e wo igbese aye wo ko to yan won sipo ke wa tun gbe igbese se gbogbo nkan to le de na kini iwa sugbon tori pe a ke mu lo ni mo ran ti gba ti mo sise ijoba igba kan wa ton ni ka sign form kan code of conduct buru inu form yen wa fill ile toni
0: iye toni
1: oto toni
0: iye ile toni
1: gbogbo nkan
0: ko iya diye toni ati malu to nsin ko to di pe
1: ododun de na se kini yen so that won mo pe o se se ko pe todun kan mo ra file o le ti ready image si abi ko ti ra ijoko kan si le si because on fe ma wo pe se nti o ni your property so relate mo in to ngba inu form yen wa tun ni ko declare other sources of income ko le wa transparent but gbogbo awon kini ije o sise bi a se to won sile ibo na ti nlo tori mo expect pe as a minister bọ́n ṣe ń búra wọlé fún ẹ code of conduct bùrú àti fún ẹ ní fọ́ọ̀mù yẹn kó fíìl wà á ti state gbogbo property tó ní gbogbo nǹkan tó ní mo dey expect pé bó ṣe ń kúrò ń bẹ̀ kò yẹ kọ́ńṣẹ̀ tó máa lé kiri kí code of conduct kó tún ṣe kí ni kó tún pẹ̀ ó yá wá fíìl fọ́ọ̀mù
0: afẹ́mọ̀
1: sódà ká a lè mọ̀ bóyá nítòótọ́ o ó ti ṣe báṣabàṣá o ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé àwọn olóṣèlú wọn gbọ́n torí mò ń ka ọ̀rọ̀ lórí malamita n soro npa e gbogbo awon property opolopo nu e oruko e ko lo fi sibe tori pe agbejoro ni se ba agbejoro won gbon tinu teyin oruko iyawo oruko omo tori won mo pe nu ofin
0: sugbon ore omo olu omo malami bayi ti tohun ati baba ijo njejo a se wa bere pe ijo ise wo lo nse to fi ni owo lati acquire duro nkan bayi
1: ibi ti won ti gbagbe niyan omo pe olodun to wa ma muyan olodun atijo lo ma npe ko to muyan nisin kia ko ni peju iru igba kan iru ejo yi a pe court titi igba wo ma ya e kan gbagbe e se ti eri awon oloselu yi ogbon won po se bi laye igba kan a ma ngbo pe elomi a kan se tank sile e tank omi e ro bi omi lo wa nbe sugbon owo lo wa nbe oje to gba kan
0: vote cbn lo ko sile
1: kan abule won lo kan lo ko le kan si wọ́n kàn ṣáà rí pé ó gbé sí síbẹ̀ àṣewó ló gbé síbẹ̀
0: former gmd nnpc yakub
1: orílẹ̀-èdè yìí ó kàn máa ń dùn mí ni pé in tó wà lórílẹ̀-èdè ó tó wà á pín ó tó gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè ṣùgbọ́n ọwọ́ àwọn péréte ọwọ́ àwọn díẹ̀
0: ṣùgbọ́n at the end of the day àwọn tó nílò owó ministries tó nílò owó departments tó nílò owó agencies tó nílò owó wọn wà ní rí owó san wọn ní rí owó lò contractor á wà ń bẹ tó ń ṣiṣẹ wọn ní rówó san fún contractor àwọn sọ pé kòsókòsó nírú òǹdó ń sìn báyìí pẹ̀lú bí gbogbo wọn ṣe ń pariwo arówó gbà ṣe kínní kan ààrẹ igr owó ti ṣe kínní kan akungba ló wà bẹ wọn ti ń strike báyìí oṣù méjì wọn rówó san wọn rí salary san fún wọn àti orúkọ tó náà ń sọ pé owó so kí wọn náà sunday ajiboye irú ìgbésẹ asset forfeiture náà malami ti forfeit àwọn asset irú aisha achimugu ó ti forfeit púpọ̀ lára àwọn asset wọn yìí fún federal government now irú àwọn nǹkan wọ̀nyí ṣé ó máa ṣó tó láti serve as deterrent láti jẹ́ bí ìpayà fún àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn àbáwọn tó ṣì wá ń jọba báyìí pé pẹ̀lú bó ṣe ń lọ bí mo pé fídíò kan wà akérèdọ́lù nígbà tó ń ṣòkú ìyá ẹ̀ ní ọ̀wọ̀ kó tó di pé akérèdọ́lù jẹ́ ọlọ́run pé tó ń sọ fún ẹ pé wọ́n tiẹ̀ kọ́rọ̀ ń jọ tán tiẹ̀ ṣe ó gbọ́ ẹ gan efcc lè dé jọ kan kó dẹ̀ gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ wọn àti orúkọ mi náà pé kọ́ máa kó da efcc àti pé kí ni wọ́n lè gba àwọn nǹkan wọ̀nyí lọ́wọ́ tí wọn ò bá lè ṣàlàyé bí wọ́n ṣe rí wọn ṣó tó láti serve as deterrent àbí ìjọba ṣètò nílò láti kan tún review òfin kan lè jẹ́ kó tún wà more stringent sí.
2: ṣé orí gbogbo pé wọ́n ṣe forfeiture properties wọn lójú tèmi kò tí ì tó because just ẹrú malami tá à ń sọ yìí gbogbo eléyìí tí wọ́n 48 tí wọ́n sì ń sọ yìí kò lè tó nǹkan kan nínú àwọn nǹkan tẹ́ni ẹ ti máa ní. Because
0: offshore account ma wa
2: yes now then show mo pe iru ohun yen mo wo interview EFCC chairman o mo to so o ni awon oloselu itu agbonde bi pe won mo ko wa trace account won awon boys ton pe ni yahoo boys won yi won wa nlo won wa na ra bitcoin won.

0: to ba je mi ni won ni ma to ra gbo mi mi se gbe radio gege bi ise awon baba wa ninu oluwa tori won gbadura si omi wa gege bi ise won be na ni oruko temi o yi pada ti le sunday ti gbogbo eyan ma si royal toast ni oruko ti temi awon number ti e si le pe awon baba wa si leyin eto ni ki e pe awon baba si awon number ti mo fe daruko won e ma ti pe won rara bayi live and direct ni baba wa lori afefe 08033540479 08033540479 tabi 08051617912 number ti e le pe awon baba si leyin eto niyan e ki n to ma lo leni ke to gbe awon baba wole si yara igbon safefe e je nkoja si odi keji lo ka gbo bi awon fanran wa se lo fun tose pa pa ju la lori confession wa to n lo to n bo lona dede
1: Jani Luore, alo ba olonu awon baba wa Joseph ayo babalola olonu baba jide eske abiara ti o oba dare pade olonu to ba SBJ Osofa Moses Orimolade tun ola se David Oyedepo ati Daniel Olukoya sese ti o saseti to ti baba Williams Kubuyi ati baba Enoch Adeboye leyin ton laluyo to fe wa ba pade ni bi pago 2026 to papo mo 31 years ti olonu ti pe woli agbaye olokiki to ntude jade pelu awe atadura ko fe GL owo labi KP GMA Baba in office in July 30 1st August 2026 ni ago mesa aro da ago meta osan lojojumo ni o waye God of our fathers olorun awon baba wa ni ese oro prophet GL Owolabi JP GMA pelu opo awon iranse olorun to ti dira ijadira ogun ninu awe atadura ni olorun o ma lo pelu opo awon olorin mi bi evangelist Esther ara Jesu evangelist

0: sagbara bi ti gba ni mo
1: le tu ide jaide sani di ominira
0: inu igbekun awon ika eniyan
1: ajegun jana roko bogo jafo gba ni sawada
0: ayayaya
1: o jagirigiri ma bo ni
0: CSC professional
1: lase pe
0: o wa ni number 11
1: suru lere
0: opposite Green Park Hotel
1: Idore Road
0: Akure
1: ibi ti Olorun alaye ti lo iranse Olorun
0: torin ran ti o se bayi bayi
1: o gbo won Olorun ketekete
0: Prophet GL
1: owo labi
0: o li akoko ta wa yi
1: Wednesday olaye
0: ni adura enough is enough
1: o to ge o
0: ibi ti oni bi city india ni omo
1: ti aisan ti yogiri bi ori foju ko
0: ayafi to ba wa nikan loku
1: Friday
0: ko kayin
1: lo shoshi
0: shoru
1: fire night
0: ti gbogogun to boru wole
1: o mo boru dede jade
0: ago mewa
1: sale ni
0: ti aro kutu ojo keji
1: o ya ni CSC Perfectionland
0: number 11
1: suru lere street
0: opposite Green Park
1: okearo
0: idare road
1: akure
0: e pe baba woli
1: ti e lowo labi sori
0: 080 51 61 79 12
1: jesu
0: loluwa
2: to o seun amojo ero mi lekan si 08033540479 tabi 08051617912 ni number ti e le pe baba si ni eyin eto baba e ka bo si yara igbon safefe
3: olotu e ku waju
2: e seun e ku
3: aye oni pu mo yin lenu
2: ami ami ami loru
3: aki gbogbo awon ton gbo wa nile pe ku ile waka toto gena la wa enough is enough loruko jesu ti te bi gbo wa ko ni di
4: ah bi
2: jesu e se baba ni oyin ijejo e ti so bi awon program wa se lo ni party convention mo wa fe bere baba oni kini ohun ti won o se tabi ti won o mu gba tabi boya o lo awon kankan ti won o se
3: baba be emo na no ba se ndari ninu program na ni a o se ma yan na re aboye yin baba sugbon ni ti ose yi bayi nto ose lojo thursday gbogbo e te ba ti gbo wa keku le gbo ko so fun toko te ba bo ebu iyo dani be ni so ke kuku ra yo sachet kan be ni akonse aduwa wa fun pe ni ose gogogogo ti a fe se confession yen ojo meta yen
2: be ni
3: ani awe
2: awe lojo meta
3: a de lo nje lagbara olorun a o gba awe ta ba ti pari program a o tu awon eyan sile ku won lo jeun awon iwo mo je ti ijoba de se na won manage e bo se je niyan lojo keta lagbara olorun
2: e se so ti
3: to ba ti nbo cha ma bo wa bo nje nbe
2: ti
3: lagbara olorun
2: ti program o se na te tin te kokon so lo le
3: be ni yen ni ti yo ra sachet ti yo kon ma mu bo pade jesu oluwa ni ojo thursday ni luore yo dara fun wa ni ilu akure na ka mu yo enda ni na lona a o se takure lona la go meso sa ogo ago mejila a o se tuluore la ogo meso sa ago kon yo dara fun won
2: lo se baba gbogbo e te npe baba e ma ti pe won bayi e ma ti pe won mo ti so le kan leyin o leyin
3: o pe gan ko le won le bayi tori ti e ba wa nu studio sa number o le lo e lo ma nu baba o pe number ya number yo lo ba re se fe ko lo won ke nfo wo fun mu yo da fun oruko
2: se so
3: to ba mo ko le fun wo ko fun mu ba ko try nile
2: e ja lo fun ka gbo jiku wa bo se lo ni confession na
5: o ja ni luore ka lo ba olorun awon baba wa joseph ayo babalola olorun baba jide sk abiara ti o ba dare pade olorun to ba sbj osofa moses orimolade tun ola se david oyedepo ati daniel olukoya sese ti o saseti to ti baba williams kubuyi ati baba enoch adeboye leyin ton laluyo to fe wa ba pade ni bi pago 2026 to papo mo 31 years ti olorun ti pe woli agbaye olokiki to ntude jade pelu awe atadura prophet gl owo labi dp gm Baba in office in July 30 1st August 2026 ni ago mesa aro da ago meta osan lojojumo ni o waye God of our fathers olorun awon baba wa ni ese oro prophet gl owo labi jp gma pelu opo awon iranse olorun to ti dira ijadira ogun inu awe atadura ni olorun o ma lo pelu opo awon olori emi bi evangelist esther ara jesu evangelist bola omo logo atopo olori emi mi yo wa nkale wa oro re o dayo
0: o ya ni professional
1: ni luore
0: ibi enough is enough prayer concerning hours
1: o waye lojojo thursday
0: ago mesa aro sago kan so ni
1: 9 to 1 p.m
6: papa mi mo ti gajo
0: o tọ ni bíbélì sọ wípé
1: àwọn èèyàn mi ń ṣègbè torí wọn ò ní ìmọ̀
0: ìmọ̀ náà rèé o
1: tani kò wá gbà yìí
0: kí àwọn ará bí má bàá fi ọ ṣe é tiẹ̀
1: jẹ́ ọkàn egun
0: kí lógun tó pa bùdó tì ọ́ tó lò ní rọwọ́ yọ tó lò ní tẹgbẹ́gbẹ́gbẹ́
1: ó ti tó gẹ́ o
0: ti tó lọkọ̀
1: kò sẹ́ni tó bèrè ohun tóun tà
0: ó ti tó láyà lọ́dẹ̀
1: ṣùgbọ́n ò rí kankan mú bọ́bìnrin ṣe pọ̀ tó
0: yìí
1: Bishop Labour
0: gbogbo aye ti o ba pade

keji din ni ogun Deuteronomy 8:18 leyin na a lo si leftiku Deuteronomy chapter 8:18 bibeli mimo oro olorun so fun wa wi pe sugbon ki iwo ki ranti oluwa olorun re nitori pe ohun le o fun ole agbara lati ile oro ki ohun ki o le fi di majemu re ti o bura fun gbogbo awon baba re kale bi o ti ri ni oni yi nje ani se njide lowo oloro ni oni ani ohun ni to po yanturu e mo gbagbe Deuteronomy ori kejo ese ikeji di ni ogun olorun lo fun wa ni agbara ati ni oro olorun lo nfi bukun si owo eniyan to nrere nla ise kekere owo nla olorun lo nfi bukun si ki oloro ki o ma gbagbe ki o ma ba gberaga o si nidi to olorun fi fi nkan bayi si ikawo re gege bi eni to ni lowo to te tu ni seku e je ka wo leftiku ori keta dini ogbon ese ogbon Leviticus 27:30 oro olorun so fun wa wipe ati gbogbo idamewa ile na iba se ti irugbin ile na tabi ti eso igi ti oluwa ni mimo ni fun oluwa bawo ni a se nfi hanyin pe gbogbo ohun ti a ni owo olorun ni o ti wa agbodo je olooto nipa idamewa ati ore idamewa ati ore ele nfi hanyin pe aridaju wipe olorun lo ni ohun gbogbo a si gbudo da pada gege bi ilana re fun wa iru ewu wo le dojuko awon ti o ba loro je ka kiyesi o iru ewu wo lo dojuko awon to ba ni oro e je ki a wo ire Matthew ori kokan din ni ogun ese ketale ni ogun ati ikerin le ni ogun Matthew 19:23-24 mo si wi fun yin ewe o rọrun fun ibakasi e lati wo oju abere ju fun olorun lati wo ijoba olorun lo nigbati awon omo eyin re gbo enu ya won gidigidi won wi pe nje ta ni o ha le la Jesu ko so pe gbogbo olorun ni yo se gbe ninu ina ileru sugbon won so wi pe o rọrun pupo fun olorun lati gbagbe olorun ki o si so oro re di orisa iru olorun be yo wo iparun ayeraye a si gbadura pe ile ko ni je ipin wa e je ka mo wipe kiti e to wa se awon to je loro nikan o se ni laanu pe awon talaka miran papa won ti so ife owo je olorun won won wa owo ju olorun lo talaka papa ni elomi ma nferan owo ju olorun lo owo lojojumo araye lati se ife olorun e je ka kiye sara eko yi ko le ye wa tori ki lati eni ta fe fi ta fe fo lohun won ni ti oluwa ni ile ati ekun re sugbon olorun fun wa ni lana idamewa ati ore ko le se wa lanfani ni e je ki a wo malaki ori keta ese ikejo titi de ikewa malachi chapter 3:8-10 olorun so fun wa wipe eniyan yo ha ja olorun li ole sugbon eyin sa ti ja mi li ole sugbon eyin wipe nipa bawo le awa fi ja o li ole nipa idamewa ati ore riri le a fi yin re nitori eyin ti ja mi ni ole ani gbogbo orile ede yi e mu gbogbo idamewa wa si ile isura ki ounje ba le wa ni ile mi e si fi eyi dan mi wo nisisiyi bemi ki yio ba si si awon feresi orun fun yin ki n si tu ibukun jade fun yin to bee ti ki yio si aye to lati gba ki olorun ko ran enikankan wa lowo bi a ti n da idamewa pada fun olorun ti a si n san owo ore wa ninu eyi ti o ku a n jewo yi pe a gba olorun gbo a si mo yi pe ohun le o ni ohun gbogbo ati pe gbogbo ohun ti a ni owo re ni o ti wa pelu igbagbo yi olorun ko pelu igbagbo yi ri pe olorun yio wa bukun fun wa lopolopo to be je to je pe enu gan a ya wa gan wipe a se bo olorun se to ni olorun wa olorun alaanu ni olorun fi pe wa nija o ni e fi eyi e fi dan mi wo ki oluwa ki o ran enikankan wa lowo olorun so fun wa wipe ohun yio si firese ohun sile ohun yio si ro ojo ibukun to be ti ko fi ni si aye to lati gba bi a ba se otito nipa dida idamewa pada ati sisan ore e ma gbagbe ibi ta ti ka malaki ori keta ese ikejo titi de ikewa malachi 3:8-10 ki oluwa ki o ma to wa si.

0: ni agbara Olorun ma ma wa se soji lore ni eka ijo wa to wa nbe Marveland Ministry to wa nbe mo ma wa lore lagbara Olorun 29/30/31 fi sokan ojo Monday to nbo yi lo bo si ma wa lore lagbara Olorun ma wa lore lagbara Olorun gbogbo en ti e wa lore te tin pe mi pe baba igba wo ni e wa ni church sore mo ni church sore o ati bere church lore last year o church mi wa lore so gbogbo eyin omo Olorun ti e ba fe darapo mo wa ijo Olorun wa lore o bakan na ni soji ma wa ni Monday to nbo yi 29/30/31 ma wa lore to ba ni wo to ba fe ri mi ma ni ori ofe lati ri gbogbo eyan mo mi se o ma dara fun wa
1: amen jesus
0: o ma ri anu gba
1: amen
0: o ma ri anu gba
1: amen
0: gbogbo eyan omo Olorun ko to di pe mo lo ma pe number pastor to wa lore ti o ba fe bere address ma pe number pastor to wa lore awon na le juwe address fun o loruko jesu adara fun wa
1: amen jesus
0: sugbon number le ti mo fe koko pe number pastor to wa lore ni number pastor to wa lore so to ba fe bere address to ba fe bere address ma wa le mo wa le bere lowo e sugbon to ba bere lowo emi bayi mi o ma address yen sori tori gbele lomi a bere lani ejo baba nbo ni address church yin lore emi o mo sori o number pastor to wa lore leleyi pastor to wa lore mo pe o mi o ni number temi o 081 65 24 63 87 egbo le kan si 081 65 24 63 87 number pastor to wa lore niyan te ba fe ba soro te ba fe bere address lowo e bere emi o ma address sori kin to lo le mi a pe number temi ma wa lore lojo Monday ma wa lore lojo Monday e ti gbo nkan mo so bayi number pastor be niyan ma wa lore lojo Monday adara fun wa
1: amen jesus
0: a ma ri anu gba
1: amen
0: god bless you
1: amen
0: e ja gbadura oruko jesus
1: amen jesus
0: oruko jesus
1: amen jesus
0: olorun ayiraye gba ope wa
1: amen
0: gba eyin wa
1: amen jesus
0: olorun gba ope wa
1: amen
0: ba wa soro
1: amen jesus
0: soro jade
1: amen
0: jara anu gba
1: amen jesus
0: ko dara fun wa
1: amen jesus
0: kari anu olorun
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: eyin omo Olorun mo ki wa nibi gbogbo ti e ti n gbo mi mo ni message nla kan fun wa ti mo fe je ka sise le lori ti mo de fe fi ko wa ti mo de fe je ko ye wa daada so message le gba mi ni ose kan o de le gba mi ni ose meta o de le gba mi lose meji mo so fun wa bi osu meta seyin mo ni ki se gbogbo gba na la ba ma salaye pe ogun to nja o kini kan gankan o ma kawo mejeji soke rara I meye nkan mi to nse elomi to je pe ki soro kawo mejeji soke I meye nkan mi to nse elomi gan mo mo pe awon woli mi to ba ngbo le mo wo pe ru woli wolele oro elomi o lawe funfun lo oro elomi o la biribiri lo sugbon o kan la ko kan mo awon nkan kan ni to ba ti ma won kini yen o tan bo wa ni keje ara ti jinjo kan oluwa fun mi message kan message yen mo fe fun yin bayi o ni mo fe so fun yin mo fe kin riran mo fe kin riran so fe to wa legbe be pe mo fe kin riran mo fe kin riran o ni baba mi kan so pe afoju ni mi jesu wa si mi loju o pe ni mi baba so mi do logbon o sanu mi baba dakun ma je nsise ti a ba soro npa pe mo fe ki riran ko ni se pe mo yo je afoju o hallelujah nla kan o
1: hallelujah
0: iyawo pe oko e sisi ti room bayi oko pe iyawo bayi ke jo ma gbo mi e pe awon omo

0: oro mi kan ni pe kin riran ohun to ro n kan ni pe ko n riran tohun o ba riran ohun o ni mo nkan to n se en ti o ba riran ko le mo nkan to n lo en ti o ba riran ko le ma so to ye ko wo en ti o ba riran ko le mu nje to ye ko je en ti o ba riran ko le mo bi to ye ko rin si en ti o ba riran ko le me ni wo se mo en ti o ba riran ko le me ni mo loju en ti o ba riran to ba sise gan ise ni o le ya bi en to riran hallelujah la ka
1: hallelujah
0: eye bere lowo awon ti won wa ni ilera oju yen sibe sibe ta mo struggle ko si ba se je akin to ise yen o le ya bi en to riran bayi nigba ti eyan o ba riran o lo se mo brother yen so pe ore ta e le se fun mi to gaju sa ni pe mo fe riran tin ba ti riran owo awa tin ba ti riran iyawo awa tin ba ti riran ma kole tin ba ti riran ko si nkan te gbe mi se ti mi o ni le se but ti bi tan gbe mi si tin ba riran mi o ni le se nkan kan o jesu ni so ni di owo o ni e ma soro owo sa so ni di nkan mi e ma soro mo le se ko to lo nbi loni ki ori 2 million o ni oluko ni mi o ni di e mo le se ko to lo nbi loni ka wa gbe ese tuntun fun o ololuko ni mi o ni di e jesu ni ki lo fe gan o e sa je ki riran hallelujah
1: hallelujah
0: mark 10:46 won si wa si jericho bi o si ti jade kuro ni jericho pelu awon omo eyin re ati opolopo awon eniyan batlew afoju omo ti meu joko leba ona o sagbe nigbati o gbo pe jesu ti nasareti ni o bere si nkigbe lohun rara wi pe jesu iwo omo dafidi saanu fun mi opolopo si nba wi pe ki o pa enu re mo sugbon o si kigbe si ju be lo pe iwo omo dafidi saanu fun mi jesu si dese duro o si pase pe ki won pe wa won si pe afoju na won si wi fun pe tujuka dide o n pe o o si bo ewu re sonu o si dide o si to jesu wa jesu si down o si we fun pe kini iwo fe ki emi ki o se fun o afoju na si we fun pe rabbi ki emi ki o riran hallelujah
1: hallelujah
0: jesu wa wo pe ki lo mo beere pe ko riran o n te ba ti sa ti je riran o ti tan daddy mommy my brother my sister to ba riran wa mo n toro e kan to ba riran wa mo ko ti ye ko kole ewo eyan omo olorun a ma pari eto ilose to nbo a ma pari e lose to nbo elomi afoju ni o kan rin ni o mo to ye ko mo afoju le elomi o kan rin ni ko mo bi to ye ko rin si afoju le elomi o kan rin ni ko mo to ye ko je be ni to ba wa ni ku afoju ati lo jina o ma nira a pari lose to nbo pe mi si number yi 07 611 9572 bole kan si 07 611 9572 to ba pe yen tin ba gbe pele 08 56 46 22 11 08 56 46 22 11 eyin te foju e lo riran
1: amen
0: e lo riran
1: amen
0: oju yin la
1: amen
0: be loluwa wi
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: ami jesu

0: jọ ta tun pade fun part 2 eto teni aisan ni se yin e ku kale
1: anu okun se mi tori aisan to se won lo o nbo leyin opo igbiyanju ati itoju won o si mo ton fa ona bayo si fun o gbogbo eni ti o se ayewo to to ati nibi to ye ko le resi gidi eniyan lati ra ogun fun re lai se akose mose o yan fun aisan be o le lo eni ye ko lo oro meji to lo oro meta le kan na gbogbo aisan to ye ko pada sodo dokita lo fun ayewo lati mo ibi ti ara e yade ona no fly so mo se lara ru eni be iwo to gbekele ogun nilo ni kan lai yi igbe aye to n gbe tele pada o kan bo logun owo ni gbe ni se isan ti o lo osu won ogun ta kose mo se dokita ko fun aisan be na o le lo boro gbe ni ti o ba pa awon ofin to ro mo aisan ta go ara e mo oluwa o ma sin aisan bi eni sin ese ti o kan tabi meji ba wa kan ko ti tan fun o tete mo bo ni lobsam natural clinic number 26 ayegunle street to dojuko icot gate akure wi imoran ati ona bayo to ba fe se ayewo ma jeun ko to wa na ro kutu o le resi to peye phone 0803-817-7268.

ni igba metadin 90 ni won so ipo sese koko ni egbe agbabol Aston Villa lo sinu egbe agbabol Juventus lorilede Italy akojopo iroyin tale oni ko ma ni joba ilo yoko tun de lola lagbara Olorun Olasukanbi lu joba lo lotu Adeyemi la wasin ni iroyin Olorun wo mo yin kasun re.

0: o le ri mu mo emi re o le gun ara re o le ya gbogbo fa yen ko jade ninu aye re in the name of Jesus o ya gba ni adura offer offer ropin offer limitation offer to ba e to fi ro pe ko se nse mo wi pe ipo isale lo ma wa o ya ko jade lara re o ya so di adura baliba roba silica halia kahada boska hey mo gba ni adura gbogbo eyin te ngbo mi gbogbo offer limitation ti a fi ja e wale to fi limit ara re si ipo ti o ni itumo o ya ko jade lara re be lo Wawi, yo dara fun adura de tigba alafia ni Jesu Kristi Oluwawa amen amen amen loruko Jesu
1: ase ti re la se pe olorun di perfect amu hallelujah
2: olorun to se bi ele ti gbo lenu awon baba fun tito ni yi mo gbagbe gege bi oluwa ti mo ran si aye gbogbo eniyan ni mo se gbagbo pe ti ri opolopo awon ibukun ati dande gba mu ninu eto tito ni titi ojo mejo ta lori ofe ati ti bara wa pade e mo gbagbe number te mo pe an baba si 08037166 51 08037166 51 ati 08073846131 08073846131 eja wo yato sawon eto wa ta ma si tele tele kini nkan ti jode pa faith ni fu
0: lo ni on la agbo mesan eje ki apade eje ki apade ninu pade adura deeper faith international bible church opposite the mother college ajaka street opposite the mother college you know eje ka pade me ni agbo mesan ni thursday back on ni pass ori ofe olorun ni ilu ifon oba nigba street ni ilu ifon eje ki apade olorun se bi ti atijo agbo mesan aro na ni champion doctrine o ma ni agbara ni friday agbo mesan sha drop ni champion doctrine to ba ti drop nibe do not confess erin ko to ka ile 13 wa ti ri wa nbe angba dura ni agun meso aro na ni yo dara fun yin oju oni ti yin o ogu olorun anu olorun yo ma fi ara han ani ilu akure an se program kan to nbere ni ola bakan na ni ola agun merin ni gbogbo eyan omo olorun eyan ara akure ati agbegbe re you know ni do wa nbe olorun fa lori ofe lati pe 4 years yo dara fun wa ni oruko Jesu mo ma wa nbe life olorun fun ara ede ma gu adura wa ni ilu akure champion junction number 30 fanibe street yo dara fun wa ni oruko baba ni tomo ni temi mo iran lowo amajire fun enikokan wa alafia ni mo gba ni adura fun gbogbo eyin okan wonyi loruko Jesu oluwa olorun awon mogun ko si ki oko enikokan yin ko gbe yin ro o de duro ti yin ko ju ma se ti yin in the name of father son and holy spirit alafia ni fun enikokan fun ipinle ondo state yo dara fun wa god bless you onire la osun o daro
2: titi ojo mejo ta lori ofe ati bara wa pade lori kan ni ta wa 08030452735 08030452735 the number loko baba ati gbogbo igbimo ta jo wa si ode ti toni ido matthew ti gbogbo yin pe lako bi loko mi o a pade ayo o daro
3: ti olorun ati
4: okoko da
5: ami ase olorun ba mi meso aso oku aye oju ni male ara oju ba male kedere tori n to fe ri to si ri bi ta nre dada ni ko n ta n fe ko tu alo ka si wa laye ta fe wa ile ise alausa ventures tun ti de o lati lu kano bi won se nse se toju oju to si je pe won ofin ni ni la oni won tun gbe wa dedu awon ma so gbogbo aso oku aye asoju kan pataki n be legbe mi e ba n ki gbogbo aye to n gbo wa sa
6: mo ki gbogbo eti to n gbo mi eti te fi n gbo mi ko ni din te ma na o le lori oruko emi ti mo ba n soro ni dr maruf lati ile ise alausa ventures
5: but ye je pe oro eti ko le gbe wa oro oju ni kini pataki oju lara gan
6: oju je nkan pataki to je pe ta ba on le owo ta nle ola oju na la fi ri na debe tori na a o gudo fe owo bi ntin ka fi mu oro oju
5: alausa alausa gbogbo kanu gbogbo noti ni won ti mo ntin je alausa npa atoju oju laipe yi e de ipele osun lati toju opolopo awon eyan nipa oju
6: be ni sir
5: e si se toju won kaluku won won si wa lalaafia
6: pelu ogo lodolo
5: kila won te fe se toju gan
6: itoju oju ofe ni ayewo oju ofe ni
5: bo wa leleyi se rorun ijoba lo gbele ikale ni abi aladani ile ise alausa na ni
6: ile ise aladani na ni labi dr dauda kwande lati ilu kanu
5: bo lo si je pe lori oju o le yin ni e mu nbaada lati ma fi siran lowo fa awon eyan
6: a lona meji nkan ta mo na la nsise to
5: ojo wo ni ayewo itoju ti o wa
7: eto yi yo bere lojo friday 24 ojo keri le logun osu keje ta wa yi ati saturday 25 ojo saturday osu keje odun ta wa yi ojo meji pere lanfani yi yo wa fawon eyan o inu aafin oba olukare ti ilu ikare leto yi o ti waye fojo mejeji o ti ilu ikare
6: 0706047803737
5: e ba n tun pe
6: 0706060

0: 47 80 37
1: baba so npa oju kila won nkan ti ma yo oju lenu
0: orisirisi nkan lo ma yo oju lenu elomi lati bi ai kesi ara latara onje latara eruku latara adoti awon to ye ka mojuto ta mojuto o ma ngba oju lowo elomi
1: ojo ba ma wa mi
0: elomi accident ti ori na mo
1: mi o ma wa pin mi o ma wo balabala
0: emi
1: o ma yo bi efin
0: emi
1: o ma da bi eni pe nkan ta di
0: orisirisi
1: mi o ma wo bi eni pe ko ri nkan baba to je nkan gba mi a to ni o sumo baba se sumo a lo je se gbo eleyi le se tan lati se fawe eyan
0: pelu ogun lodo lo
1: egbe le fe fi se ni abijo abeya abesin
0: gbogbo eyan patapata la pe tolorun ba ti da ojumo
1: le fe kan na o wa
0: lokunrin lobirin lomo de la
1: pe le si pe gbogbo eleyi
0: be ni egberun meta ni won fi gba form
1: owo form ni won san
0: be ni 3000 naira pere
1: leyin egberun meta un elo ni won se ayewo
0: ko si nkankan mi mo
1: elo ni won se itoju
0: ayewo ofe itoju ofe ni
1: ba ago melo le to ye ma bere lojojumo
0: lati ago meji aro titi di ago mefa role lojojumo
1: ti de ta gba form o ni sewo kankan
0: rara pa
1: e si ni se ijoba lorun yin
0: ile sala dani
1: e ja se ibo le ni itoju yo ti waye
2: eto yi yo bere lojo friday 24 ojo kere le logun osu keje ta wa yi ati saturday 25 ojo saturday osu keje odun ta wa yi ojo meji pere lanfani yo wa fawon eyan o inu afi oba olukare ti ilu ikare leto yi o ti waye fojo mejeji o ti ilu ikare
0: 070 60 47 80 37
1: e ba n tun pe
0: 070 60 47 80 37
1: adupe lo olohun ero ibani soro tawo eyan le fi bere tori pe oro oju ki se n ta le ma fowo jebe temu afi ki eleduwa ko ma so gbogbo ana so okun aye ka si moju to ero ibani soro wo lo le ja sodo yin
0: ero ibani soro tan le pe wa 070 60 47 80 37
1: e ba n tun pe
0: 070 60 47 80 37
1: ile ise wo lo se agbekale anfani yin na
0: ile ise alausa ventures to kale si ilu kanu
1: labẹ dokita
0: dauda kwande
1: ojo ni ti sa oko ti gan ti je
0: oruko temi ni dr maruf lati ile ise alausa ventures
1: agbo pe ile ise alausa ventures pe kanu ni wa wa eyin so yoruba bo lo se je
0: bene sir yoruba le mi ti mo je asoju fun ile ise alausa ventures ni gbogbo ile yoruba ni mo ti je asoju fun
1: bawo yan ba pe ero oba ni soro eyin le gbe
0: bene sir mi
1: lati ti a mo bi won o sirin
0: bene
1: atokunrin atobirin atagba atomode ati gbogbo eni to ba jese pe oju yo lenu kawon na o wa lati wa sayewo lati wa gba to lo fe
0: bene sir
1: sugbe egberun meta pere na gba form
0: bene sir
1: e je yan da yin o la wa na ti gbon o e ja gbera lati janfani oju wa ni relede a o ani wa lokun aye e ku kan
3: okoko da ma so

saifun mo mi ni olohun fe ni kan se je nkan lo se yi ki aya ko ni dara ba dai dai baba e ka ka da gbe je won ami la ka jan kan kan yan ka kiri agbaye o ka ni kulo boju to wa ye ara iwo na ba sa fira o allahu muqaddar annasu musabbab olohun ko ka dara gbogbo wa da da eyan lo sa na bi aburu o ti abajo re o olohun ti gbe kale fun wa ni nigeria ba lo boni wa si gbogbo ipinle ikiti ja ke jado

say for mommy name. Olorun je nikan se je nikan lo. Se yi ti aya ko de la rabade de baba ka. Se ba gbe je won la mi la ka jan kan kan yan ka kiri agbaye o. Ka ni kulo moju to wa ye ara. Iwo na ba sa fira o. Allahu mukaddaru. Allahu subhanahu.

itewo yi baba lanu ni sheri ya itewo ye baba lanu ni Allahu jami baba ogun ka le gbadu baba pe la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun maka se uti dani ni rase se baramani

0: di pe na so fe na olohun wa
1: be ni
0: bo ti je ni e o sha mu mi bo ti je nu inna ma amru ishara da shay an yakulu la kun fa yakulu olohun to si le gbogbo iwo gbogbo aisan ti se olohun ka kuro gbogbo ona re to di yo la o ni ma mu bo mo o ni rija kule mo nkan to di orogo re lowo olobo mu kuro ah bo ti je orisha olobo mo ja si je olobo mo ja si je
1: je ku je ni je loju
0: bo ti je nu
1: ore alaji number ti eni pe
0: to ba tin pe number ya ma direct e awon mo mi o ma direct e ru awon eyan wo a awon po iwo na titi ma bo ma ja fara gbogbo ibi kibi to ba tin gbo program yi ti e ba to wa nbo eni wu abi te ba tin nbo e sa awon ko ilu ado ni o popo gboro adeun ka wash 07 o
1: 07 o
0: 32
1: 32
0: 82
1: 82
0: 58
1: 58
0: double 4
1: 44
0: like I see 07 0 32 82 58 double 4
1: 44
0: to ba tin bo ko ta ma pe number yi ilu ado ikiti to ba tin de ilu ado ikiti ko ball e ko si pe number yi mo wa ni opopo gboro adeun car wash number 3 felere ni ogo to olohun wa ri ti e se wa ri tu sile gbogbo aisan ka aisan to ba wa lara re olohun ka ku o adu mi ni rara re gbogbo ọdọ gbogbo nkan meta lọlọrun ka ma fi jafara alakọkọ nu e ni pe bi yan ba nsa re ka titi toju e ka mu lo sile iwosan gbogbo ona ti o gba ri iwosan ni ko ma gbo ikeji nbe bi na ba nju ka titi wona lati bomi pa iketa nbe bi ja ba nde laarin wo pelu ololufe re titi ya pari e tori ija o kin bi ma ki bi alaafia mẹtẹ ta gbogbo nkan tọlọrun ka ma fi jafara nu iwọ to n gbọrọ ma fọrọ ara ijafara logo tọlọrun nọmba yi lati pe fun ọ yii ko si nkan to fẹ fowo si na ju pe ko fi gbadun aye ẹ ko tọju ara ẹ ṣe ti gbọ bayi anfani ni fun yin tọlọrun si gbe mi kalẹ tẹsi n rọrọ mi bayi mi se bebi mi sọmọde awa ti kọja n ti to tun parọ efula 60 kan ma sọ pe o ju bẹẹ lọ ṣe gbọ bayi iwọ to oniṣoro lo mọ pe oniṣoro pe nọmba yi mo gba pe ona abayo lele fun won logo tolorun o ni sori ibu emi na o ni sori ibu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin
1: alaje won binu elaya die o
0: laya bi bo
1: emi
0: ko olododo ama laya bi kini o ni
1: letunike ma
0: ah emi ko lo nje be olorun ni mo so fun yin mo so re mo ni allahun nuru samawati wal albatuni toni male laarin sama ti lele lo gbe mi kale
1: o da na o se to tun bo latun ni nfani lati ma gbadun eto na male daada titi gba mi ti a ti mo pade oruko mi o yi pada o akin olumuyiwa akinrere ni nkeyin pe ipade wa bi oyin o.

0: soro to ba me da sira esun yo mu to nche ni lagwara eni to wa de ga ta won to ti wa lo de ti mo fe je bo obirin to wa ibu do wa yo ata won to wo ju ara mu omo bibi so se ma gbo ba wa ta fe ko na o la ka gba fi se won lo yibo eni ma du awon ogba o ni bo se se o se ti aya kore de ni an ku si we ma ro pa ta ki ati lo lo wa du a to ni ki mi ile adu ala ji se yi ki aya kore de ona imale ni ka ma bo o wa ni number 3 felere su to popo gboro ade nka wo saju ekiti e tun le be sori ago 00 34 33 15 99 tabi 00 22 83 40 29 yi ki aya kore de lo so lu pe olon ka ju gbogbo soro re allah akbar
1: Babakere wa de balekasagua lori

0: e kabo
1: e kule olotu e si kun lata e kan e nu tenu gbo bi owo ayo mi tori tohun mo yin o ayo kin pohun magogo lenu won ni pohun mo yin lenu ire ato yin lowo mo de ki ejin asam na to ba gbe so tun to ba gbe so si o okan yin abale ire ato yin lowo o mo ki baba wa to mo guna o e ma ka le okin ni wa akoko e ni dagba iya o e le ba ti se ran na gbe gba emi na ma kira mi ti mo wa lojo mejo mejo e kan ma je pe mo ki o lile mo ka le mi o ki ara mi mo ki ara mi o ti mo wa lojo mejo mejo pe iyanju na ni eda ngba olodumo re oba ni fi ache si pe okun to sun ara fun
0: okun ele be
1: e ako ise lo nche o ko to da pe lagbaja ko we wa ke to da pe mo fi ara mi di pe o da o pe nkan te ni so pe boye ki e ko ri mi eleyin mi fun ala mi mo pe ise gidi na le mi na
0: ise
1: mi no ki ara mi pe ko ni sun mi na ko ma ni re mi o gbogbo eyan omo Nigeria mo ki yin o lolokan ojo kan mo ki oba wa ni ilu togbolo mo si ki o lori laafin itogbolo ni baje o okan gbogbo wa bale mo ki are ilu mo ki elu mo de ki awon elegbe ilu o obirin ile ilu na mo ma ki yin o ire ato yin lowo o ari ba ti se aro na gbegba o orun mi lo ni ajaja babalawo aje lode fafun aje aje ni ti kole orun bo ni kole aje won ni wa aje won ni ko ru bo o pe ebo ti wa ru o ni ebo ko le niyi ko tun rubo ile ko de rubo isimi aje wa so pe oni ebo meta ton so pe ko n ru yi o wa rojuru meji nbe pe ko n le ni ile o tun wa rubo pe ko n le ni yi ṣugbọn ko wa rubo isimi ko wa lorun ko wa losu igba ta je ma so pe ko n so kale si ile aye ibini lo de si ibini ni ile aje ko da sey bi ki bi te niyan wa to je pe aje okin ni yi ni ibi ta je rin ta je okin ni yi ṣugbọn iwa ko si bi isimi ba je se nsise losan lo nsise ni loru gbogbo wa la ni ye ara gbogbo wa la ni le lori gbogbo wa na la tun ni isimi o emi ni ajeru loogun lati lu ita ogbolu ibi yo wo ke niyan sa ti ma wa wa bo te niyan ba sa ti wo ilu ita ogbolu yala lati pinle ekiti na bi lati pinle ondo ile niyan gba wole ke ni e bo le ni ile epo to ti akure na local government secretariat idoju koju ile epo yi leni a ti ri patako ajuwe wa patako ajuwe toka si ona tun onda oda si ona ni kan ni eton si sale ko tun rin opona marun so opona mefa la ri le wa ni apa alaafia akun le wa kun lawe ewe kan ye bo le nbe sugbon kan ye kokko pi wa ko to da pe eni ye gbera lati ma wa gbogbo nkan to lodumori oba ti ni le aye yin olodumori lo ni akoja ninu akoja to lodumori lo lodumori ti fi ewe ohun egbo si fun iranlowo awa omo eda ninu iranlowo awa omo eda ohun na le mi na gbe dani ti mo fojojumo se ni pati ewe ohun egbo oni kude kude kan ninu ago ara ni yala fi fojuri ni ai fojuri ni ori lo wa ni ese lo wa ninu egun lo wa abi bebe be lo amoran la gba e o olodumori oba ni bani se ache pe ohun la jojo be olodumori si ta gbe fakale ta gbe opele kale oro ti fa ba ti so yala otun ni wa ya sinu si ni wa ya sinu wa mo ti awon elesin bile ni wa fi gbo ni ti awon toloyin gbogbo e papata la fi fa bere aye lo wa ni die ni afowo fa ni arun idile ni abi bebe lo gbogbo e ni fa yanyanna ko so da pe agba la amoran le lori a se dupe lowo olodumori fun gbogbo awon to se be ni pe won wa ko se nta so pe bo hun se wole be na lo na se pada jade odo titi wa npo lohun lo ba wa se ko se nto be kun wa ti kin ni latun ba pada gaga bi iyanju to je pe a so pe ka gba okunrin ka gba obirin le lori iwo na to ba je po fe ba wa se alaba pin ninu ebun wa yala o wa ni le ni abi wa ni ona jeje ne bo te wa lona jeje pe wa to ba ti pe wa to ba ti pe wa ni pe abosi a so pe ko fi oruko eranche oruko iya e atowo ta fi so pe ba ka fi ba e je ibere bo te je pe owo ta fi se ibere fe ni to wa lona jeje o ya se eni to je pe o wa ni lodo titi wa ori be eni to pe wa ni bi jeta bi jerin beyen oni ka ba o se bi e foruko e ye bi a oni che ko koja 500 oni 500 ni won che lodo titi won o le ma che ni 500 kaluku lo mo bo che nta oja titi e iwo to ba fe se beere oni ye ta ma gba to ba ti le san a ba dafa ifata ba ti pa eda un la fi gba ni amoran ti wa lo che to ba de kan ti bi ayajo ifa a ache afiran oko si e wa lo gba wa de lo olodumara de je ko ba ni lara mu ko ba de je pe itosi na lo wa to ba fe yoju si wa a tun ba e dafa na nkan ti fa ba ni pe ka che fun ta ba ti che fun e a gbe le lowo olodumara ni a tun che amisi number to je number titi wa oni 070-630-012816 070-630-012816
2: e seun baba mi ajeru logun Olorun ba ti fi ran yin lati pe ke gba omo araye ke gba won la lola eledumare Olorun ba to si nfun yin se koni pada leyin yin o
1: ache
2: ile ati ona yin koni daru
1: ache
2: lola eledumare
1: ache
2: ba mi ki ama bopo lole oloro idi ni wipe leta ti arakunrin yi ko o dabe ni pe o fe gun die ki kuku ma lo si ori leta ti won ko oni olotu oni mo kiyin o o mo si ki gbogbo mo Nigeria be mo ki baba mi ajeru logun oni olotu egba mi oni adeife ni oruko mi olotu mo kiyin o mo si ki gbogbo mo Nigeria tan gbo eto yi be mo ki baba mi ajeru logun e ku ise o iwe amaje oni olotu egba mi Muni eledumare oba mi ni gba ni o Oni adeife ni oruko mi O mo tin se idanwo ati wole si ile iwe giga bayi lati bi igba meta baba ti mo ba ti de oriko ibi idanwo na mami mi lo ma n tele mi lo si ibi idanwo ta ba ti joko ngba ta ba si ti wole ti o ba ti tu akoko ki idanwo yi bere mami mi asi ma fi phone pimini bi oriko idanwo yi debi wipe mi o ni ma ohun ti o ye ki n se mo ni oriko idanwo ngba ti o ba si di igba ti esi idanwo ba jade won tun ni mu mi de ni pe esi ti ma ri kuni joju debi wipe won gba mi si ile iwe ngba to wa da bi igba kerin ti irufe to tele ti mo ba so fun mami mi ni ti bi to ba tun dodun to nbo wa tun ba won tu idanwo yi se ipe ko fokan bale baba agba ni mu nda yi gbogbo awon elegbe mi ti ayijo se idanwo yi ni igba akoko gbogbo ona ti nse tan ni ile eko giga tan si ti nje eyan ninu nbe mami mama ni ki n fokan bale pe wayi wole edakun eto yi ni mo gbo ti mo fi te atejise yi olotu egba mi kini ki n se bayi baba kini on ti ri si leta ti omokunrin yi ko
1: aduro awa agba fun anfani awon to n ri number wa ko lekan number ni 070-630-012816 070-630-012816 ni igba me ma n wa ki eniyan ye ko ma ni akiyesi leri oro ara e gege bi oro omo iba e o ni won ati ya won o ni wa jo lo si oriko ibi tun ti fe lo se idanwo o ni kete ton ba ti wole ni ya tun ma fi set ko ton ma fi peun igba to ba ti peun bi egba kini igba kejo won tun ma kan tun
2: tun se ma
1: tun ba tun fail ani to ba dodun tun bo o wa so omo eda customer awon jambu lododun lati se oro mi lo ni oriro terete o na wo ilu igbo opo okekun ni ko ponyin
2: baba
1: o na orijo to ba ti ponyin o na orijo ni pon iyonu o na won lo de fa fun orun mi lo petan lojo ti eleju eniyan to fe ba rin rin ajo orun mi la lele eleju eniyan to so po fe ba orun mi la rin rin ajo yi ke eniyan to le so pe baya e je ka ijo gbera ke je ka lo se rin ajo a je ni to je po sun mo eni to ti mo ru nkan gogo te fe jojo lo se lohun ore o le dede lo pe mi ba pe ma bo kin dede ma tele la je pe mo mo nkan ta jojo fi adehun si
2: le ni ajo so oro kan pato
1: so ninu ajo so oro to je pe won tun oro mi la pelu eleju ba ti ni oun la ma wa ona to je pe kuni fi bo si boya ife no te ife lo dan bibe ni o ebe ton ti fe ko pele sile lele so niyan a ti ma gbe nkan kale boya ko so po n fe se gun kan abi pe kun ma ke abi pe kan cha che kan ti erin won o fi ni ni tumo lojo orun mi ra lo wa tan babalawo lo nkan tun wa ru tun wa tutu un wa fi segun ele so niyan ko to da pe babalawo yan ni nkan bo bi akoko ade ye be gba to orun mi la gbo ru e mo be turu bo to je pojo ni orun mi la segun ele so niyan so ka to wi ka to so omo kunrin ba e a le so pe ele su eniyan lo ba rin irin ajo gege bo bo se ri ni ni bi be orun mi lo na ojo mori kere kin je kere o na ojo mori nla kin je nla o na kin subu ka da un ku sonu
2: le baba
1: o ni kekere le ni je keni to je nla nla o na won lo de fa fun oyeku e to fe lo ba e ka rin ajo ki se pe gbogbo eniyan te eniyan ba ni fi okan tan tabi te eniyan gbara le lo ye ki o mo nkan te eniyan se labe ajo tori opolopo elomi a foju feran e ko finu feran e a foju feran inu a jina si e patapata si ati se se rere e iru e da be te niyan ba so pe oun mu dani pe oun fe fi gbe ile aye o tabi oun fe fi ba rin irin ajo igbe si aye oun be ni pe niyan fe fi irin ogun jo to fe fi rin irin ogun odun la latumo si ko lodumo re oba ko ko ran wa lowo omo se don le kini oni to ba donu to bo atuse o to se don le lekeji oni to ba donu to bo atuse o se don le leketa to ba donu to bo atu elekeni to tun se don odun to bo atuse to ba ma se le mewa odun to bo na atuse atu ma tenu ya jade nigba ta awon egbe ba nsafu ona odun to bo atuse la ma so so ko lodun mo ro ba ran wa lowo orun mi lo ni bi mo gunyan lebelebe ale ana oni iwore oworin oni omo mi oni joro oni bi moro kalebelebe ale ana oni iwore oworin omo mi oni joro o de fa fun oluwore e tin bo lo worin tin ba nchore so awon mejeji nu oni pe ko ka mura pe ko rubo ko tubo tori ore to ba ni se ko ma ba je ore afawa agu eni seyin ore to ba nda lo wa ni pe ko yan ni kan bo won wa yan ni kan bo ko to da po be si so pe un aru ebo sugbon eni iru eleyi ewu akoko to mo ti fi sise ofun pe e le su eniyan bi barin
2: bi odun mi ma seyin
1: be no le ni eniyan bi barin be ni pe o te gba akoko eni ti ofun lo ma tun mo si eru be ma wa o elomi a wa oyun ni o ja ni le titi e iwo ti obirin to je pe o wa ni le oko to je pe se lo ye ko ma bimo bi eyele a so fun e pa igbawo lo wan fi se oge si pe un ma fu ara un ni time iwo na ti to ti be ile ti ore ni lo je fun e iwo na ti to ti be wa lo se family plan pe ko ma ba loyun lodo oko pe un fun ala en wo yun labe oyun ni ori sugbon ko je ko tun je olure je gbogbo ko olure to gbada e leri be ele su eniyan ni gbogbo awon won yen ko lodumo re oba ko gba lowo ele su eniyan e kuku mo pe won kin ko sa tari en debi tun ati mo pe ele ni ni eni lele yi ele su eniyan ni foju jo bi ore to aro pe eni to je pe o ye ko gboro si lenu ni ohun la tun ma bere bi to je pe oro tun so fe pe ko ma teti si o ma fokan si o olodumo re oba ni gba ni lowo olodumo re a gba wa lowo won
2: ami ami ami mo ri pe eyin na e gbo bi baba mi bo se se alakala ti awon agbekale bi ti won tun gbe kale lale titi ni eyin na e mu lo daada o eni to ba n ba ni nje ati eni to ba n ti ba ni mu pe awon na
1: gbogbo e ka fokan si pe ki iwori ma ba gbagba lowo e ka jere loju imo sinu eru iwori iwori na ke e ka ma ba gbagba lowo o jere loju ewe sinu eru to gbe leri igba ta awon mejeji debe gbogbo won wa da dedere bu won da fasile won mo oki ko to da pe iwi so pe ka awon mejeji ma lo e wo ogun pe ma je ke eniyan de bi irete eniyan lo gaga bi oro ta ti so saaju pe oru ogun yin ohun la ro pe boye ohun fe ran e ebe enikan ni ewe a so fun nibe pe ko wa ba on da fa lojo bele e je ko mele keji dani e wo bi to ogun ameni se ni ogun achi ni bandaro bo se de si sarin ara won fun fura la won orun mi lo ni itakun po lo ni chawo inu igbo o na won lo de fa ojo kan fun olo bara e tin chore olo won rin won ni ko rubo ko tubo o ọnà bá ti ń ṣọrọ ọnà wọn rìn pé kó lè ṣe òun nìkan nílùú ọnà wo lòun á mọ tóun á fi gbé wọ fún jẹ ló ń wá ṣé o kó lòdùmọ rẹ ọba kó ràn wá lọwọ gbogbo orú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ tán bá tẹ sọ ọrọ ẹlòmíì ni gba mi tin ba wonu fa mama rin pe o ti sele se nikan na chaaju titie iri ko lodumoro oba ko duro ti wa
2: ba mi e seun baba mi eto abalaye ni eto ti e n gbo lowo lowo ni le se radio ti e tin gbo wa ni dede akoko ti e si gbo wa yi eh ba mi ki wa ni amaran ti e fe gba awon yi ati ona bayo fun irufe awon to koleta yi
1: ona bayo ti ma so pe kin kokon so fun omo e bayi oni pe ko si bo se le se o ti be se sise osu le ayara e debi to a so pe bo fe gba form mi to ni je ko mo igba to je po gangan ba la fe kowo sile to ba de kowo sile dodon ni ko mo jo tetun jojo lo ta tun mu se te dani lati so pe ko tun ma fi pe ni bi to ba tun wole gbogbon amoran ti ma kuku so pe kin gba eni ni pe ko gbinyanju ko wa eni ba wa a ba dafa ifata ba ba eni da oni bon se nse ninu esa ifa orun mi la lele o fe lo toju olofin aya olofin fun alara e ni o kin je ki ara olofin ni o je ko da gbogbon ti agbaba la o to fe ki agbo ba ti nbo aya olofin adu si waju ita amoruku aso to wa amoru nkan to gbe dani ko ba mo se tun wa se so fe gbon lati so pe ko n lo ba je igba to ba tun so pe ohun jade a ri mo boya nkan to gbe dani boyo do gbe sile ni tabi pe o gbe dani lo ni abi nkankan mi lati so pe ko n le se to wa igba to je pe won ti pe pogun pogun awo ile ara to pe pogbo pogbo awo ke jero to pe okan lopu ko pe nigba tin sopo otoro lo fe bi ko wa toju olofin to je pe won sese to je pe won ri se to won para po ton so pa wo ti ton ni ile ton so pa wo ton ni ile pe awo ikuso ke jenti ton lo pe orun mi la bara agbon mi regun wa pe ko orun mi la wa ba won da oju odu ko ba won te eyin odu ko mo nkan tin be labe arin jade bo se bo pele to orun mi la na si lo ti mo pe iya yen lo wa ni di oro orun mi la se ri sinu ni dide to orun mi la de bo se awa baba lawo ba pe ka le fi gba yi ni a so pe iya ilo wa nbe pe a tu siri ikoko abi nkankan mi orun mi lo se be ni ti e o orun mi la gba ti waju le wole orun mi la gba te nkule jade ero titi iya ni pe boya o iwa orun mi la iwa ninu ile ko mo pe orun mi la ti lo pe o ti se nkan to orun mi la ti fe se la ran olofin be sin da igba mi wa to je pe ogbon jagbara ni igba mi teni ba wa ogbon teni a lo imo teni a lo oye teni a lo owo ifa lo wa ka gbe fa kale la so pe ka fi ona bayo ka la sile fun ifa lo le so ki se nkan ta le so pe ba ka fenu so lori ategun ni teni ba wa a ba se oni mo ma so toro kan ba ti sele se nikan iru gbalegba be wa laarin igboro o le ma fara wera iru ele na to n se e iwo to n gbo wa gbo eto yi gbinyanju ko kan se wa ka ba fi fa beere ka mo ru nkan gangan to chele ka mo ru en to wa ni di oro e kin se pe baya dada lo wa ni di oro abi alaba ni mo so pe ko ma babo ona ti wa gba ti wa fi laluyo tori elomi be te da fa fun ona bayo oni un lo daaju e ma bere pe se ya lagbaja se ya tamedun mi o kin ba yan da iru fa be mo ma so fun pe ona bayo ni ko wa bo te so pe ya lagbaja ya tamedun ko dun do la to fe lo kogun ja ya lagbaja e gbe bi ideologi bo to ba tin evident ijoba o kin believe we to ba si pe won le so pe a je to pomo je lale ana okuku re je lenu e pe eje enu lagbaja lele pe dagun lele pe un lo pa omo eje sugbon to ba wa ona bayo laala sile fun e ton ba nbo ni ilu ita ogbolu number ti wa ni 07063012816 07063012816
2: e seun baba wa e kun lati e kan
1: e che olotu
2: lole ledumare ohun ni bo sha yin lese bi oko
1: ache
2: gbogbo en te si gbo wa nu le na mo ri pe e ti gbo bi baba mi bi won se so this is entele ati gbogbo bi kan bi o se nlo to ba ri nti iwo nfe tabi kude kude tabi o nfe ona bayo fun gbogbo nti o tin sele ni odere ninu ile re nibi ti o ba wa pe won sori number ti won pe jade yi baba salaye fun o this is entele titi dojo mejo leni ta tunjo ma pade lori eto ta pe ni abalaye mo ki aboji ero mi engineer Sam Arugi mo kiyikiyi o e ma gbagbe e ba nki baba mi tumogun olubumi kini wa akoko kakiri agbalaye mo gbe suba kanka fun baba Oladele omo de lo ko temi nje o di wona no le omo di omo aye tori tori omo di de

0: ami ase olorun ba mi maso aso oku aye oju ni male ara oju ba male kedere tori n to fe ri to si ri bi ta nre dada ni ko n ta n fe ko to alo ka si wa laye ta fe wa ile ise alausa ventures tun ti de o lati lu kano bi won se nse setoju oju to si je pe won ofin ni la oni won tun gbe wa ledu awon maso gbogbo aso oku aye asoju kan pataki nbe legbe mi e ba n ki gbogbo aye to n gbo wa sa
1: mo ki gbogbo eti to n gbo mi eti te n fin gbo mi ko ni din te ma na o le lori oruko emi ti mo ba n soro ni dr maruf lati ile ise alausa ventures
0: boti eje pe oro eti ko legbe wa oro oju ni kini pataki oju lara gan
1: oju je nkan pataki to je pe ta ba n le owo ta n le ola oju na la firi na debe tori na a o gbudo fowo bi tin ka fi mu oro oju
0: alausa alausa gbogbo kanu gbogbo noti ni won ti ma nti je alausa n pa atoju oju laipe yi ede ipele osun lati toju opolopo awon eyan nipa oju
1: be ni sir
0: e si se toju won kaluku won won si wa lalaafia
1: pelu ogolodolo
0: ki la won te fe se toju gan
1: itoju oju ofe ni ayewo oju ofe ni
0: bo wa leleyi se rorun ijoba lo gbele ikale ni abi aladani le ise alausa na ni
1: ile ise aladani na ni labi dr dauda kwande lati ilu kanu
0: bo lo si je pe lori oju o le yin ni emunbada lati ma fi seranlowo fa awon eyan
1: a lona meji nkan ta mo na la nsise to
0: ojo wo ni ayewo itoju ti o wa
2: eto yi yo bere lojo friday 24 ojo kerin logun osu keje ta wa yi ati saturday 25 ojo saturday osu keje odun ta wa yi ojo meji pere lanfani yi yo wa fa awon eyan o inu afin oba olukare ti ilu ikare leto yi o ti waye fojo mejeji o ti ilu ikare
1: 0706047807
0: e ba n tun pe
1: 0706047807
0: iba ba n so n pa oju ki la won nkan ti ma yo oju lenu
1: orisirisi nkan lo ma n yo oju lenu elomi lati bi aikesi ara latara onje latara eruku latara adoti awon to ye ka mojuto ta mojuto o ma n gba oju lowo elomi
0: ojo ba ma wa mi
1: lelomi asidenti ori na
0: mo mi o ma wa pin imi o ma wo balabala imi o ma yo bi efin
1: imi
0: o ma dabi eni pe nkan ta di
1: lorisirisi
0: imi o ma wo bi eni pe ko ri nkan baba to je nkan gba mi a to ni o sumo baba se sumo aloje se gbogbo eleyi le se tan lati se fa awon eyan
1: pelu ogolodolo
0: egbe le fe fi se ni abijo abeya abesin
1: gbogbo eyan patapata la pe tolorun ba ti da ojumo
0: le fe kan na o wa
1: lokunrin lobirin lomode
0: la pe o fe le si pe gbogbo eleyi
1: be ni egberun meta ni won fi gba form
0: owo form ni won san
1: be ni 3000 naira pere
0: leyin egberun meta un elo ni won se ayewo
1: ko si nkan kan mimo
0: elo ni won se itoju
1: ayewo ofe itoju ofe ni
0: ba akome lo le to ye o ma bere lojojumo
1: lati ago meji aro
0: ago meji aro
1: titi di ago mefa role lojojumo
0: mama si ti de tan gba form o ni sewo kankan
1: rara pa
0: e si ni se ijoba lorun yin
1: ile ise aladani
0: e ja se ba ibo la ni itoju yo ti waye
2: eto yi yo bere lojo friday 24 ojo kerin le logun osu keje ta wa yi ati saturday 25 ojo saturday osu keje odun ta wa yi ojo meji pere lanfani yi yo wa fa awon eyan o inu afin oba olukare ti ilu ikare leto yi o ti waye fojo mejeji o ti ilu ikare
1: 0706047807
0: e ba n tun pe
1: 0706047807
0: adupe lo olohun ero ibanisoro tawo eyan le fi bere tori pe oro oju ki se n ta le ma fowo jebe temu afi ki eleduwa ko ma so gbogbo wa na so okun aye ka si moju to ero ibanisoro wo lo le ja sodo yin
1: ero ibanisoro tan le pe wa 0706047807
0: e ba n tun pe
1: 0706047807
0: ile ise wo lo se agbekale anfani yin na
1: ile ise alausa ventures to kale si ilu kanu
0: labẹ dokita
1: dauda kwande
0: ojo ni ti sa oko ti gan ti je
1: oruko temi ni dr maruf lati ile ise alausa ventures
0: agbo pe ile ise alausa ventures pe kanu ni won wa eyin so yoruba bo lo se je
1: be ni sir yoruba lemi ti mo je asoju fun ile ise alausa ventures ni gbogbo ile yoruba ni mo ti je asoju fun o
0: bawo yan ba pe ero ba ni soro eyin le gbe
1: be ni sir
0: lati ti a mo bi won o se rin
1: be ni
0: atokunrin atobinrin atagba atomode ati gbogbo eni to ba je se pe oju yo lenu kawon na o wa

0: lati wa sayewo lati wa gba ton lo fe
1: beni sir
0: sugba egberun meta pere na gba form
1: beni sir
0: eja yon da yin o la wa na ti gbon o eja gbera lati janfani oju wa onere lede a o ani wa lokun aye e ku kan
2: okoko da ma so
3: ko bere fun o le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakurosori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
4: maggi star ta se latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: kalẹ ninu lete ti n gbo wa yi
1: kibo n kalẹ o
0: ale tun kalẹ le kan si ka kiri gbogbo ile te ti n gbo wa awon kan wa ni ile kile
1: ile kile
0: awon eyan gbe
1: a si ile kile
0: awon eyan gbe o tun ni ile kile e kalẹ ka kiri gbogbo ile epo te si sile la la la ani e ka le ka kiri gbogbo nu moto te nbo lati ku lati abuja ani e ka le yi te se kuro ni ile itankara te close te lole te fi mami nikan le sile aki yin sugbon ko to di pe a te si waju mo fe pe awon amotekun
1: mo amotejo
0: Boy Scouts, EFCC, ICPC,
1: Red Cross,
0: Red Cross. E wa arresti baba lara.
1: Ko se.
0: O nbere. Mo ti ni ma tu asiri e.
1: Wo gbudo tu, wo gbudo tu.
0: Ani baba lara n fi gas se esuru.
1: Hey. EFCC le ni ruse ni.
0: Baba lara o fi gas, o fi se esuru.
1: O ye ki EFCC dasi bi ko ti re o gas.
0: Baba lara.
1: Me dohun.
0: Kagbe bo ma wa gba e kale
1: baba e wo na lo kan gbe mu
0: o fi gas se suru ni o
1: ni ba to si mimu
0: ki se po te ka o ko te go phone to wa lowo e gan hello o receive
1: ba de wa ya no mu
0: ah aki mi o
1: ati de mo ki ale bi gete kan te gbo mu lale ra chubu danu
0: awon mi a ni awon boys ti tun de ah ni ronu won de mo pa ni ronu o
1: be ni
0: akiyemi
1: edahun lo mo
0: opalopo e love sam o mi ba ti te yin wo gbe lenu adupe lowo yin te feran wa akiyemi
1: edahun
0: atudupe lowo awon to je pe
1: the other side
0: won ni choice olohun kan force wa le won lori
1: there's option
0: na ni option
1: eh se do primary school
0: bo pa radio ti family house yen awon nekeji o pa radio ti won e mo ka lenu leyi kedeke ise koni kalo
1: kedeke ti o ti
0: e mo ka lenu leyi kedeke abe ti sun kedeke ti le sun kedeke tori pe o deyin eto kedeke

0: fun anfani eyin te ba mo olomo femi ogunda isi loruko temi eko funfun ni to tinu ikoko dudu jade ekun oko yeye bo ba seye olowo ori oko iyawo e aki ami o emi gagagan funra mi alaya ma lale to ba de lale to wa ko yoju
1: be ni ka ya show ara re
0: iyawo ni nila yoba o ma le o si
1: be ni
0: abo ma le wa
1: e so ma le le yo
0: alade e komo lalai ati bere eto na ni e loruko akiyemi Michael from the deputy capital of Ondo state
1: deputy capital to be
0: won ti fun yin gan
1: o e to be na
0: meji loku
1: won
0: ti fun yin mosuari
1: won ti fun ale
0: ati ogba iwon mejeji
1: yen ati ni police station
0: a police station o shikire
1: e police station
0: e ogba iwon yen won ma ba
1: yin office amotekun
0: okay
1: ale office yen hunter
0: e awon yen na lo ma ba yin ko awon eyan wa
1: eni ti to
0: ko ti she eh need the state capital
1: yen o mo ni ko gbadu yo ko try le boja
0: eh bo lati wa fe ri awon eyan ta ko si
1: eh wo ko fe ba mu meji koku ani ba wa ara kan ko si
0: ah ibe na na ti re eyan
1: abi kan te ri da ko
0: ibi ton ba ti ri isu ta
1: eh mo jari ati wa ke ro be mo
0: ah awon eyan wa la ni ronu won ma pe ronu ti wa gan
1: ba run ke se ni labe ajo
0: abalara lati saturday
1: adupe
0: eh ko re
1: adupe
0: ojojo sogun ara ogun o le sugbon ki lo de ti ogun gan o duro si family house won to lo le ojojo ti ojojo fi ri se
1: ogun
0: gbogbo yin ile ti kun
1: adupe
0: ile ti kun ile ti kun yeye bo ba seye gan mother general o ti wa nbi olowo kire ko mock to sojo bi lana o ti e lohun fa fun awon ara ilu ni card
1: eh ari ti card lo
0: o ti so fun mi awon a fun awon meji ni card a meji lo pe o le ronu pe wada ko la pe fo o sugbon
1: meji
0: lo pe bugawo peter erute ati oloye adeshida oloye agba ni o aiji fadere mi adeshida osogbon takure to je pe ase ayeye odun meji din ni ogun to ti joye baka na ni mo nwo omo oba olajumoke elegbe e ka le o gbogbo eyin te darapo mo wa te ni sawole sasita sawole sasita bi agrandi se wo mo yin jabe
1: agran meta gan ni momo
0: ekini
1: agran di agran gbe atagran gba o
0: okay ka to bere eto ilekun o omi nbo elamu gan sugbon e koko de odo ni issue ta ba kuro nbe a de odo lobsam mother general abosade oluwa to yin se kodun o na ti darapo mo won eka le o akuba oloyi osogbon mura adira tori awa gangan ladira eto asana eto beni sana iyawo adira eto bi eni dira ogun e jade bi mejeje an pada bo abe ti sun e ti le sun o deyin eto
2: o ma ti daraba o kariraye o ni isu daraba o gbona tun yo
3: iwo ni wa darapo pelu awon gbajumo ati celebrity ti won gbe jade won laruge latodo ni isu
4: gbogbo suit ati shirt ati trousers ati shoes ati bed
3: ati sandals and slippers to get to talk italian tabi spain
4: tokunrin ni tobirin lomode atagba
3: olu antiche
4: jinsanshino
3: pantan jogas
4: wristwatches
3: awoka
4: senator dressing
3: resource control
4: ni isu
3: otagba ntagba totagbaragada sebi biragada nigbagede ogbagbabu yekete nibi tawon ogbagba ti gba oja pataki kale si
4: oh my god
3: bi odin di oja iluko loke okun ni
4: military and paramilitary accessory
3: awon officers boot
4: ni ti civil defense soldiers police peace corps atamutekun
3: ati beta ti fila ati layadi won ni nbe nbe
4: gbogbo schools ni ko tete wa ma order for uniform container and sandals
3: all says price de lawon oja won yi
4: ipe ise leyo leyo tabi dosi dosi
3: eyi te fe kose lati di ase bata
4: aye wa fun yin ati bi te ma gbe
3: oya ni number 85 for badeshida ni dojuko town hall akure
4: telephone 080-452-0455
3: ni yesu
4: abibata kokoka
5: ara adekunre ko se we lo ti ko bo ni kegbedun
6: iyo selike ti ara dun mi ke re mi to tose
5: ko ri ti lo ba e
6: awogba arun

0: Akure Town Hall. Show ni number, Daniel.
1: Show ni number,
0: Daniel. Oh, yeah. Buy me phone, Aradu.
1: 0803-425-0455. Let us see. 0803-425-0455.
0: Love Sam, Olugbala, awon olokurun. Akiyemi.
1: Olugbala wa. Awa lies.
0: So fe kan mo pe o sowo kan ah. O je lasiri gan.
1: Ara chokota nu.
0: Ah o lasiri.
1: A dupe.
0: Oh, last year. Number to the Love Sam. Mm. 26 Ayegunle Street to Dojuko Titi I Court. No, no, only
1: 0803-817-7268. Let us see. 0803-817-7268.
0: Just Saturday or door, a ballet joa in Logby. So, maintain the bed.
1: Adidas.
0: Baba Lara, o ti nlo soye.
1: Soye po.
0: Ta lo se fun e?
1: Soye po.
0: Se ki se baba yen?
1: E se baba yen.
0: Ele to sing gbere 222 yen.
1: O mo Jerica.
0: To sing gbere 222 yen. Pelu ake, abi se to ni spread yen ni.
1: Galilo.
0: Ti galulo.
1: Ti galulo.
0: Ah, okay. Ake yemi, mai ti ja kuro nbe. Ja se bayi, Adidas yen da. Tori awon to fe se machine ti ngunyan eyan mewa, eyan 20 ba je awon hoteliers and caterers ton fe se machine tin gunyan abi awon to fe se orisirisi awon ero yen tege tigari bega gelaro ko di eluboran le ba mi fa awon ara ilu mi fe kan se wahala mo
1: 0803-473-3508 lekan si 0803-473-3508
0: akiyemi o edam mon wo Olajide do so me tin je be
1: memo
0: ah yawo mi ni
1: adupe
0: inu yeye bo ba se ye gan inu e o iko binu
1: e yo binu lai lai
0: yawo mi ni aya oluwole Olajide e wole cool ah omo won ni kere ni ajolagun oke sun an sorire mo ya lo sun ta orun kere mi kimi ya kimi fona ina sora dota gbogbo yin ti kere mo kiyin be o ah loruko Olajide Idowu aya temi aya ore mi ni omo dara estate ni goba e ka le o gbogbo yin pata pata laki ah olowo kere ekomok tin se ojo obi na aki won e ma gbagbe ipade adura gbogbo mi fun mi ojo Saturday to nbo yi ni o ah won ti kuro nbi tan tin se won ti bo si ile leri ah ibi tan pe ni Adebowale yen gan Ilasun Phase 3 ni Adebowale ago meji la osan ni won pe onje ofe won pe onje ofe akiyemi
1: e dahun
0: ti o ba si ti bi tan lo o ye ka wa na lo
1: ka gbe jije ofe
0: sugbon awon opo na fe fun ah de n sopo
1: ah sopo
0: ah sopo sugbon to ba mo pe o ku die ka to iwo na lo be ko se kini ko ba won se ko ba won kopa ko gbonje wale dara mola olusola alase golden daniel e ka le o golden daniel ni sasa lagbara ati ase olohun ba e si ma gbo ipolowo won lale yin ah lagbara olohun o sere mi to sojo bi aderin posonu ni omo bibi lore afonja ni ise electrician ka fa wire sara le ise radionic ah katu radio se
1: katu radio se
0: katu television se ise to ko la aro kutu niyan ni First Republic ko to di pe ogode ni di ise theater ta le ni ti mo nso ah abi ka gbowo le ni baba lara o
1: madam
0: je koko ki baba mi na oye dele Olusoga Paul alufa Saint Michael's Anglican alufa agba
1: alufa agba
0: tori atini ashtikin
1: adupe
0: Saint Michael's ifakini o
1: adupe
0: ojo tan gba world cup yen so ranti e ale yen kan ogbe moto dele
1: ko se yo am ta tete
0: o fi ta tete ni la la ni bo lo je fe so ni ba oni won dagba ni pelu mo ah o tun fe gboro
1: amazon is live
0: sure ni na station lo report ni e bo lo ti ah abadele ni o mommy Emma Binu. Oh, Ode Balara.

ta ni mo nso lekan ti mo ni ile ejo ye aga mo nidi pe ko le je oloja omo ba jide ko soko fridoma ni mo mo nso ile ejo Lagos High Court ti aga ti awon apa kan ninu ebi e ti won fun pe ko joko gege bi oloja iyen olori agbegbe won ile ejo ni omo ba ami ile ejo ni omo ba mi Prince Abiola olojo kusoko ti won ti yan tele saju omo ba Jide kusoko pe ko ma se joba lo titi igba ti ile ejo o dajo mi ogbo abo dahun e ka lembe abe ti sun e ti le sun o dan yeto.

0: Ok, Engineer Lassen, de Ajayi, baba mi emo ka le o, alaga gbogbo Lekan, Londo State, Licensed Electrical Contractors Association of Nigeria, Lekan, baba e ka le o, shalafia le se, enyin atolori, mo ki yin lafin, ati ore mi, Ayodeji, Olofin Louis, SS Super Arts, ni Ka Street, omo bibi asin, ni Konle Local Government, gbogbo yin momo ki, emo ka le. Aki emi?
1: They don't.
0: Kunle afolayan agba osere ke lo se
1: only je ya 5 billion
0: e bank so po ya 5 billion
1: on
0: de fo un yawo
1: un yakobo
0: se country e gan o yawo aki ami
1: e don
0: eyan kan lo ni to ba yawo po le make e nigeria daddy wa ton se petrol ton se cement gan o yawo o get here Ki tu ma fa won eyan ninu ti gan pe e lo si Well Light Oil and Gas
1: lo ro ko mi
0: eh eh agi ya mi kun le afolayan o ma gba osere tin jade love egbon tani so ranti egbon tani Gabriel afolayan aremu afolayan ni bankia koko ti ni o se kini won lo ya 5 billion naira lati gbe film wa ni kulapo jade lodun 2022 awon lo seleri pe ohun o da pada laarin odun meta pe ilaji lo sonu e sugbon kunle afolayan Mr. Figorin Mr. 1960 ko je otutu akiyemi o oni da pada owo baba ejebu pe ohun o je won ni sise lemele pe ohun o je won ni kobo o wa se ikilo pe to ba leni keni to du oro gbese yi mo hun pe yo foju ba ile ejo e mo ka lenu leyi ke abi se ka lo eko
1: time to lock
0: ka ma lo eko okay abe ti sun e ti le sun o deyin eto isu omo ajina fun gbogbo abiyamo patapata yo jina fun ore mi dipo agbelese o to je akiyemi ki se on to ronun ke eyan tomo jade ni private university yes mo gba fun e mo gbe fun e mo gbe fun e obirin olorin kan ti so pe ki se on to ronun fun obirin to bimo meta fokunrin lati sadede keru sita po won o se mo ti o ba nidi Aki ami? Ta lo so be? E ka le o, abe ti sun. E ti le sun. O deyin eto.

0: lucky yi dede ni yen jejije yen yote
1: ba ti gbagbe fi ara ye ba ara wa je o poju
0: ninu ere jije ran yi
1: be kedere ninu te wete gbo ate ho
0: won ati le ri atunse ni
1: ile se lobster national clinic
0: o de moju tu dede rogbodi yan agu ara ni
1: jawe
0: gbo opo
1: mo polo pipe gbe kale
0: lo hi agu ara eniyan
1: juwa ka satunse yo peye
0: mu ara duro daada
1: yi dede sopo sopo jagban jagban
0: gedegede ati ratira ti yo ra hi agu ara merege kia
1: e wa ni jije niyan kamu gigare bi saka
0: ma eniyan ma le te ma le mu ni le
1: ati wahala irojo
0: gedi ara ye yan ne
1: meja neje
0: lone gorogo
1: kane goi goi akojegba
0: goyin mi no jo e mo fofo yeye
1: tete ka lo hi ile se lobster natural clinic
0: yo ga hi
1: number 26
0: adugu ayegunle
1: lo doju ko high court na kure
0: ojo wo to beju e ba nga ojogba dokita
1: dede wakati yo ga ye nsu seyin
0: mama meji je kan ojo ba fe wa saye ro
1: ina fifo je mu wa yi
0: wo ba de ri fe hubo yedun e nara ye ru ara ti la mu ma jele ye jije kejije ti ku ara ku o ba se koko
1: hello hello
0: 08038177268
1: lobster natural clinic
0: one pese yo ne se pelu ilera one
2: ta lo lori ti mo nso Queen Salawa Abeni ti soro soke lori igbeyawo e pelu General Colinton Ayinla to daru pe ki so to rorun lati pe keyan o bi omo meta sibi kan ko de papa sibe na ko de kuro nbe pe ki se ti gberaga tabi aibowo foko rara o oni ori ni gbogbo nkan ni ile aye akiyami oni ori ni gbogbo nkan ki se gbogbo obirin to keru kuro ni ile oko ni omo wa wu tabi ti wa e oda Queen Salawa Abeni lo so be o fesi oro fun oko e aro abi
3: aro ni aro tin
2: abosan oni reason mo bi so be o Office yo fun General Colinton Ayinla to so ninu iforowanilenuwo kan pe Salawa Abeni lo sabbatical leave ni pe se lo lo si leave ni le oko to wa ni isin pe ohun lo ni aya ohun o te o gbagbagbe omo meta ni won bi funra won saju ni ibere pepe Queen Salawa Abeni fe Alhaji lati adepoju to ni ile ise alagba lati alagbada record office la o fe General Colinton Ayinla to je pe to leyin igba ti won bura won daada odun 1994 ni Salawa to tun ni ohun o se mo leyin to bi odun leyin to bi omo meta odun 2024 leyin ogun odun ni Alhaji mi Rashid Adaunse lo yan layo gege bi to mu gege bi ade ori at 65 jama so pe
3: o di
2: akiyemi ma dagbere alo a pada wa ni ojo mejo loruko akiyemi Michael olu omo Femi Ogunda isi loruko temi boba seye ti buji olu omo ti ifakikiti olowo ori oko yeye funra e akewe je ti nbo lona
3: beni beni
2: o so ko dojo mejo
3: lagba olo ojo mejo ni leader
2: to ba ni nte fe ba mi so leyin eto 0803 55 30 428 ipolowo oja ni o 0803 55 30 428 orun ayo lasun o daro sa o daro ma o daro eyin ore wa

0: fi jọ nile baba re
1: oruko jesu
0: ogun yen la ni bayi bayi
1: ami jesu
0: ti owo
1: o je tawa
0: ogun to jora po nile yin
1: adani wa yo
0: egun to jora nile yin
1: kabesi olorun
0: sami ko la na
1: ami jesu
0: o jo baba re
1: bene
0: bi mumu bi baba ti ri
1: yes sir
0: be lo na ti ri
1: be lo mo ri o
0: mo kede
1: jesu
0: ogun yen wo gbo
1: ami jesu
0: ti owo re o
1: tell what here
0: aso ti baba re wo ti o ba gba re mu
1: ka bi ese olorun o
0: ti wo na tun wo sorun
1: adani wa yo
0: ara ina fire by
1: fire jesu
0: ah ah mo kede ni
1: oruko jesu
0: bi baba re ti lo gbalaye
1: oruko jesu
0: ti igba ofin san
1: ayera yo olorun o
0: tani o na ni ki won na o lo
1: olorun lajide
0: iwo to fo oke sami
1: oh yes
0: o ya ko la na o
1: ami jesu
0: mo ko
1: beni o
0: ki se ti e
1: ah o
0: bi won ko mo bo ko
1: ah o mo ko o
0: ki se ti e
1: beni o
0: aye gbesi ojojumo
1: beni o
0: mo be ko ki se ti e
1: oh yes sir
0: aye damu ojojumo
1: yesu
0: mo be ko ki se ti e
1: ko ki se ti mi o
0: aye osi ojojumo
1: oruko jesu
0: aye ku alale
1: mo ma ko
0: mo be ko ki se ti e
1: ko
0: o ni sukuma o
1: ha me jesu
0: Oh
1: yes sir.
0: Ogun fe ku logba.
1: Oruko Jesu.
0: O lana o.
1: Amen.
0: O gbinu o.
1: Amen.
0: Eh.
1: Oh yes.
0: Arokan ni fe ku asunda.
1: Bene.
0: A ma sunkun ni.
1: Bene sir.
0: Gbogbo gba.
1: Eh o.
0: Gbogbo ojo
1: kabesu o.
0: Lo fi sunkun.
1: A kun ni.
0: To ba ti ronu.
1: Yes sir.
0: Ipo to de.
1: Eh.
0: Awon egbe to ti lo saju e.
1: Bene sir.
0: Boda kan wa nbi. O wa lawujo awon ore lojo kan.
1: Jesu.
0: O de ngbo mi o.
1: Adani wa yo.
0: Boda kan gbo mi lori afefe.
1: Oh yes sir.
0: O wa laarin awon ore lojo kan.
1: Ah.
0: Awon ore re jo nsoro.
1: Kabesu o.
0: Won jo nsoro inewo.
1: Kabesu o.
0: O na wa fe dasi
1: kai.
0: Won ni gbelu dake.
1: Dake je o.
0: Elo lo fe file.
1: Aya ya ya ya ya ya ya ya ya.
0: Asa mo pe.
1: Yes sir.
0: Ko sin ti wo file.
1: A support eni.
0: Ah.
1: Kabesu olorun o.
0: O sun ekun lo le lojo yen.
1: Jesu.
0: Won ni so fun e pe.
1: Jesu.
0: Ibi ta te pa lenu mo lana.
1: Oruko Jesu.
0: Ko to pe ojo meje.
1: Oruko Jesu.
0: O ya lo soro nbe.
1: Ha mi Jesu.
0: Eh mo kede ni.
1: Ayera ye o.
0: O soro lawujo.
1: Bene.
0: Won ni ogbenu dake.
1: Ogbenu dake.
0: O lo inawo.
1: Bene sir.
0: Ojo ko siwaju. Won li eseyin.
1: Dadi edide na.
0: Nitori alejo kan de.
1: Kabi ese o.
0: Won ni won ni pe lo.
1: Eh o.
0: Ta ba ti lo e pada siwaju.
1: E lo pada nti yin.
0: Mo kede.
1: Oruko Jesu.
0: Yeah.
1: Adani wa yo.
0: Ogun ti o fi e ran lawujo.
1: Ayera yo.
0: Eh.
1: Ka ya ya ya ya ya ya ya ya ya.
0: Ko fi e ran bi eniyan nla.
1: Eh.
0: Ko fi e ran bi ologun eyan.
1: Eh o.
0: O n fi e ran bi ologun.
1: Bene.
0: Tan ba ti ri e.
1: Eh.
0: Won mo pe ologun ni.
1: Won lo tun ti de.
0: O ba lo ya so tutun.
1: Ka bi ese o.
0: Won ti ri lare.
1: Eh.
0: O lo si lele.
1: O ti n bo o.
0: E je an le seyin.
1: E ya fun o.
0: Mo ka
1: Oh yes sir.
0: Oya ko bina.
1: Mi Jesu.
0: Eh!
1: Are you yo?
0: Kini won ri lara re?
1: Kabi ese Olorun.
0: Ta fi ri iponju me.
1: Olorun ko so Jesu.
0: Ita ri mo lara.
1: Olorun lagide.
0: Ti won ri ogun me lara.
1: Olorun re wole ku o.
0: Oya ko lana.
1: Mi Jesu.
0: Yo!
1: Oh yes sir.
0: Ami danimo bi eni a eni osu.
1: Ayera ye Olorun.
0: Ami danimo talaka.
1: Kabi ese Olorun.
0: Ami Talaka
1: Jesu
0: lara re
1: Jesu
0: oya ko lana
1: mi Jesu
0: ka ya ya ya ya ya mo tuwe o
1: yesa
0: ami dani mo talaka
1: oruko Jesu
0: oya ko gbina
1: mi Jesu
0: ami dani mo alagbe
1: ayera ye o
0: won lo sagbe ni won ti demo
1: bene sir
0: eh
1: ka ya ya ya ya ya
0: nawe
1: eh
0: won demo ladugo
1: yesa
0: omo ni wa tun ran lo ba won
1: eh
0: ti won ti lo lo lo
1: oju titi ba
0: oju titi e
1: eh
0: wa tun ran mo lo
1: bene
0: mummy mi so pe
1: won ni pe o
0: e fun wa leleyi
1: kabi ese o
0: a ma so po titi ose
1: yi ti daddy wa ba de role
0: enowo
1: ya ya ya ya ya
0: oya ko lana
1: mi Jesu
0: oni ni ko dola
1: ayera ye o
0: egan re ladugo ko bina
1: mi Jesu
0: egan ti won ti mo e ma
1: oruko Jesu
0: bo ti nawo to gajori lo
1: ayera ye
0: Oya ko lana
1: mi Jesu
0: majamu ni oro mi
1: bene sir
0: odidi ni ni ajuli orun
1: bene o
0: odidi oro to jade lenu mi
1: eh Nítorí wípé asẹ́nimọ̀ fún
2: ọ́yẹ́sà
1: ọlọ́sẹ́rẹ́ lọ sí Gọ́gọ́tà
2: kábíyèsí o
1: níbi tí asẹ́ ti wá
2: jọ́ọ́sà
1: ẹ̀jẹ̀ ṣe rí ẹnu mi
2: jọ́ọ́sà
1: ó lọ tàràrà sí káfárì
2: ayérayé
1: lórí igi agbélébù
2: kábíyèsí ọlọ́run
1: ẹni tí ẹ ná wá sọ́kẹ́
2: ọ́yẹ́sà
1: ogun yẹn ṣe wọlé
2: ha bíjẹ́.
1: Nawa,
2: Nawa,
1: what you mama, ya may be a good
2: penny.
1: What you must be a girl, tell you what you may,
2: yes, sir.
1: We pray, yamu boy, and
2: you, penny, penny,
1: Omar, I'm Colorado, I'm a Susino,
2: said the money,
1: said the money. I'm a mother,
2: penny,
1: only ninja,
2: up your show.
1: Oh, I'm a finch, that's a lot of good. At your way, you,
2: yes, sir.
1: What's it dumb?
2: What's it more?
1: I'm a toy, I would.
2: Eh,
1: oti mo bi
2: ya ya ya ya.
1: Iya to bi omo were.
2: Beni,
1: en wo yi. What you mo?
2: Eh,
1: ladugbo.
2: What you magbole re?
1: Won lo bi mo.
2: Yes sir.
1: Omo yin o soro.
2: Kabiyeso.
1: En wo yi.
2: Oh yes.
1: Won lo bi mo.
2: Eh,
1: didun ni lo bi lomo.
2: Beni.
1: Ah!
2: Jesu.
1: Kina mo e mo ladugbo.
2: Jesu.
1: Kina mo e mo lagbole yi.
2: Jesu.
1: Kina mo e mo ninu omo iya
2: re. Aye ra yo.
1: What you for soccer you?
2: Oh yes sir.
1: Oh ya ko lana.
2: Ha! Bijo so
1: hey
2: kabeso
1: eyawo ko ga so
2: o je yawo
1: e ma fo soko
2: ao
1: ki laye mo mi mo
2: ki laye mo mi mo
1: bi ogun nile wa
2: bi ogun le wa
1: jade lara mi
2: jade lara mi o
1: ki laye mo mo mi
2: ki laye mo mo mi
1: bi ega
2: bi ega
1: jade